0: nang orrentare na kawkiana lombal bal kijalon ko akan lolo ina ngaiba a soge sami la barake e Abdulaziz doke borasa mi khay borata barana gelna jawo kise yeyi alkika na kirten tara soge sim ko na da en barake e dok habibi yena ngin bisko aso ina ke borapote dok a ore porin ko ata pa kise ina nye ibara a ke belena ke rim anan ka ngina tarasin alan jirgingo alba yena ji ya ido dok alan ko a elen sikirgi na ke bas kirgingo a ka naji naji na bi na ki a sare le jato orital ba ke bantu ka kawe alienan kay nga ba ke mitelen kamia pal pal jitin dawa ya wal gal ko aw sadin ngin kin ta kwasi ya duo pal jitin dawa ya duo de jitin dawa ya o kwenu ngalal bas sigin sikirel inma ila soge za to al pago asa o kwenu sigin sikire ay alang tari itial ke sense ilong alange bara mahjub umar soge skamia ke boray ke bor fatta bara da embar ke dok garwal garwal soge skamia hay ke boray na ke bor fatta da embar ke arrashid mamandu soge samia ke boray na ke bor fatta da embar ke dok bara suleman dok soge samin ke boray gutpalina na da embar ke dok da marun idris dok hay bara soge samin ko nyettin duwi dual pa kono ke kono na dual dok ken kono wa barnga ba soge sei mar dok ye yiba jenke ko andi en pisindi tesindi na namayene ki kayna yene jirgo onkirsing aba alkwa kim mitilin kamya aba songa kan albaka kire kan aba itakan albanyo kekan aliyena mitilo ngade embeleng kaya aba ten sogle di matar wase uronsi nas nas kinyoke na jwela lan jaro aba dayan togel ki lan jaro dayan ba doingel marabe lo nas kaya lo to girgo songwa ke bot nas gela lan jwela lan jaro ban jaro na kiru baydan kalum kiro abas in kana ke la kaya saki bot kirgulloto na en gwalan lokaro bante yen karon da indi to dogan duimba mara aba en gwalan duwa bat da yan tok bonus ke lo paro wala ye da yan tok en gena lo e paro bas surti pp nan susi gio nan susuti pp e te kina men kamen girgingo na girgingo na girgingo a ital ke a alan kawna da yan tala kinga na dogal yena wo ngade mun kuzingi wo ngena ina kuzingi ba alang 19l nakin rezi kondina hoye lo yentala neski salem ko maramban bas longa ngi trick kuro
1: aso samin barnga ses sunga aso amin bara habib habib ibrahim ses aso amin alyenan tulerim memfia inma yei alta bunjoyi na inma kai ninal ki dengin kirsin are tulle kingasi algis duiti
0: aso
1: abay lones ki kay are ngale majaram bay en nankir goni nel ji jamin a tariki ka ki jirgingo tariki jirgingo imbaye ina magi kwela san kay are ga to lenga ke la sur jirgingo nenal bara a good valley habib kwa a inala mon kutum won to munko marang abas are to le akamba sa deli kirgin inala mba alba ho sur ko ngakel inala mba yalwa perra kenga numa school surin wiya ila idin na ara ke ba awna ke kayen are ngankan ke kayen good falling ang marang ingis kamentin bitin a good falling a remember atiki arkai atiki remi bagosi idin edien tuske yeyi ale long alandien orre sitimo marang ke rikeran tumo ba manki kien are ngato lenga kilan tumo alan kayen are ngato lenga skel na sur irika idi ne di njurule are nga kenes gijan na kas amba na good palace ke bana meram askeba kinma yei ka ira tine songare nkwa alin kalonen kungi na duo tabu loker jawiti na de nungi eriker lew na indoga na di maram fuldung eriker ke na lew kila na makel nyet nas dayin kale kanyi dayin gerale kanyi na dayin sur kutumo nina ilong na deldinga kien sur ngasi kikien arenga to lenga kilang si sur kirgol na kele na kutumul ka songwais aswaming auna bago na remember
0: aswa ke boraina ke borafatai ina na mai tirkurans galdan tombarin gode kelkam namaskai ngo na king
1: aswa
0: ke borai

0: Eso que por ahí nada que importa ahí que se que en cocina que inga van a quien ya tenga el bel na bago no hay cani a los dos videos y con acá va que se y en el quinto atar cual va vivan en la lomba va que la cual en el que en aquel tenga que de que no me lo guíen ahí en WhatsApp que un dos video a lang a unas pago da en orre cual el lobo lo al que en olga dos tan ang a vos y vas bo a vos alto a una doctor a curar el bal que de en bering el a dele una bandines gorrenga ba una al dingas ba una al dinga tu agis pidi ne en si doc bago si en si bo al doc da en orre en dere dio que en el sing na da en orre en que en gorren api manin de ere do ki wadi bumo a wala toya ke la tori ga se en kelngi manin ba una belnes bago de gine neskago elo una en ke la kien ke la se ingin ageba namangwo ila dogal ki subutaro kurel na deng a deng a dem batirin deng kile o asa kero amwo ila sidok ala ilom bana al deng mara long kensi na resina al deng pedok dele bane nes ki kurunga bau e nes dok dele al deng kel bam na dok ba se nes bago nama mera mse al kero na bain nama mera ma se lo bi lo al bana kan ba se bago sin suba a kidok asa wuri kawla asa dain darling a kai na resin dok ila lo bi lo al kwan ka gural min satellite le do iral borungo ka gul kesa en kolom kidok asa kai na majar mai ne namaduk longa de kenasa sa sa taga tin ne da injal pakura al asa yei
1: konandio
0: na baru di ran kago
1: konandio
0: e gel ni namba sin ga be kiyo na kago ne kili kala longa ne tin nan de nan de na na na ay ku ay ke longa sie ay alangis jura de meaning ke kire ko ngel si ay alangis jura ay ninka illa longa ke ele ngel king coming ade du re kidin surti na surki go uto le njale e ide lode la kena e gmail ke lancer le quoi
1: sunga gmail asang are tulle kan nes den iri kaen are kan kuli le lole sawa nena aliyi na dain sawa jima koyo nyala si kalmang ne dem sirok na tawila na fajir kaen are ay kein
0: yani na ginen
1: lo to dozu ndiba marang lodi ang a are to li ande nguri ada mang ni fiao to ne kinga boru donga ranga bijet yani kolo kungi in mas ka min yani itimuni le riti yani bijet barnga in ma kai abai lo naski are aka matulle asa dele kirgi ore opu ore ki dalda alang o talking kai mutonga ge ka sebe se long aliye ni na are to le nguring asa ki dele kirgin asa kam bakin yela yi algi kin si jundi alang ki dele kan ne ki ngamen al surun ku akan ne ki ngamen al suru ki kai ko nay na ma marang ngiz long kin utonga al kul ki uto ina kamin marang dele ki tara kam ne na ene baral ne iri awu ngi barake bara adam harun idris kasunga so amin aljinjo tabunjo wala juy alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari nakikai taringan dio aba ilong neski lezikan kiban najenken alkwa najakaria maranga baski are tulya kam babara adam arun alang ilong alang kain areng at tulleng age kila sa ki dengeng karri kel na dele skirgingo na tabungko ba ilong a nina alquat ritodos kay mbasa ki kirginga tulle na mayay jato na mayay na nyet perrakeng na otoyay al kalma inna long na dem nyala wongas keba na baru nyet wongas keba alang kay wonga ki kan na marang kwa kernage a inama areng are to lende nguri ni
0: ko kenan ga gare magegal
1: egel ne na jiddo aljid tondini tonding ne jillong nasraya jambana duo ker el na den dioke anangare ma bagare me bagare me yo ta so ma king tirijin de ba marnga ba ngwa aldengin kirsing kasi yumuni le jawitia aliena kwa incoming al huzun ke pa fa ilong alang kinotasi ares kantule neskidele kirgin alang wuka nina inken albara adam harun kwa alang tabunko hi alkikai alkitarin dorai na tari ankeba ile abarai tulle kinaskan marang kainzi asadok otanga sungage na dog ati ngwal kitiri nin dorai kwa ngama indai ngalaiba marankas alumba arreidai ni ngi nyamen tare di ngalaiba gi ila tare siki zimpa e kwane di ngo kasebe longa ala undilmba ala kebe lan al do reidi ni ngi nyamen tare di ngalaiba yo kwane duwa ni ngale sangale tare pia
0: ki gabalai
1: inyele ne ki ngati muni lejawiti
0: manyara mbayen ki gabalai
1: asoi a barna sunga aswamin bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni a bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljelna jago aso kulki boray a bara abdurazik kayn sidok na undul bara adam mahammad nan sikayn na undul a abdul bare dongay sunga ni a aldo jelna jago bar nga ko kulgis aso amin marang ingisi ngwa rae to le o are to le al ilong naji naka kel na sur irinyingi ki nga baye ne ntumo maranga bas are itaka mbatulle alang se sur nyingia a bankan kise na maskola kungi kan a na banko njolan diyo kan na ma kwadinga kaungene nga mati al kain sada gena jitige na nina aybele nina jiguware ya majara mayne njwa lomfial del de cité o keden suru net nay donga ja marang alkote ngaran de ngoroka namen gamal matiki kan sa de jitigan nay maram mai silo matiki ki tara ila si asa kal ngaba algay lom fi ni ka soy singwa
0: ki bore maram man ki sey ne na modok lodike na dok metil dike na wala sangal do mending ne na lomba jingoy eten soklan ni fena elle kan ete ki gabalay kim mitila mitila asakal di mungkin nasin di kim bitle ko ngali itil le zato na wado gui re rengel
1: asoy
0: a wala ran wa kim mitil mera men eten sogle ade elong al elle kay na tigi dio kay ngina to re ga saki kawla na ski zonga diksin kay ngi di tigi dio alke na na kenje kwa ke kim ngana poru ya kay na donga songa kay yeke alba ke zonga la e tombe ilong na tiriri fi
1: baba
0: ay diwo kay na gari na kiyo ki na gari
1: kay akwel balangari
0: lana el tigere ye kese
1: yani na majode sam mitili njwari ngamel zonga den tin dil asani
0: na kese asani den asani su gloki
1: asoy
0: ele kalga wala ke 2000 ka wala ka kayo ele tigele abad didele la mening bang si jawla ma ri kurra ke na dengeri jam no mening urutan asan kem kwasi tim bayla liana mo
1: bonga
0: ay si bonga liana mo bonga na ma tombi tong il ni na gena kurgo akela nyetun ko ina tirir fi ela kai al ye duoto gina kidik nu illo ay duodi la kena kani so kena kule na skele diwo na ineke nalan agil kiye na ay sa longa gya
1: berense
0: ajelwa
1: ela ye
0: na etel
1: na ye gel aliku al dang dansi al din jawla abako ko jelwa jari
0: jelwa jari
1: na abako akare yel bele so jari
0: na ela duu en la wongi
1: e wongi
0: na akwel ba alang erito dok pal el na keribin manende ngari
1: majara ban bele puy na jirsing en bele yani karais duiti yani aba in karabi na stala ila sina la long
0: jagil
1: kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dong aja ilong sanki kinutong usiki nan kidus ko wa ota sunga kin na sasunga ge yani
0: long adinga leka ko mara menna aba ello so dinna bulono duri nyangana zonga ere lingura nas ela
1: na yiye
0: ne de el na bulono jegila
1: diender
0: yani ko akela nas ele do sina na yaka din zonga nzi aljam
1: diender bungel si
0: len de bungel si
1: nang it irul na anangel na jabun odo guabere nga
0: ban jabun no guabere nga ba asinir pakat bambele imma ela sina puy ya imma na den sit was lost binga sala kaungele lo de mamlaka
1: ya nagal kurona nyanga
0: ya nagal kurona nya
1: ai
0: kaungi na ele lo de kuringin de loy na leki ete al orre por na kitorin kama kel ko ajang ko aka ko ayang ko aka ina lo mamar men kiren zura mara pinde sin ko zung na mara yesa ina
1: basi ngizin wa ajala ngwaela kazina kiki ingamingal kuron nya nyanga lagi mara ngoto nga nyen sije ngoda ile
0: ete man nga ha
1: ete
0: hadu gele
1: yo toba ngwa abais iya wala abo enkwa ajarangwa dilla jitinginda wa hi ki duo ralentu la nansi riya annansi riya jam ba dimbesi ngori ngiawla na goso
0: na sok ela
1: hi marang oto kelim ila isa aida arang kinyang awsa jingiti oto inenga dinal nganye nga bas dosi le belejwa yi yesi long in kinga sing in fingal nganye nga daire outside na wa embere daire o tanga o simi lagi marangi daire songa ausakenga abes iya wala kala wala abo elnes inangwa jaran kwa dilla jitin kwa ke jitinda wa yi na mane ngoso ngai ribagi
0: lite
1: yi
0: annan do toxine sinanga ge elle ya
1: juran oto abes inanga kinan dale be waja inele mamba du khongi
0: maran mena bai suwa
1: asoi
0: na kwa kise kwa enkena abani fiana abawan ko ndio wal gal din kala wal gal din ke gis enkwa ajan ko diko do de jitinden dawa annan ari akai haba ide lelite la arid banja san kwa nyetki yete al kai ani kai na pia annan korin zabai ba ardi banja kai daga na kise sense kilma kai
1: Anang okori banyo na zel nas.
0: Anang okori banyo na jibiyos. Na kwa kila nas irikol na kila bing okori si kiena baure. Kaung ilabida sa yese angela zin manta bigin pia. Kala mba ina kapas. Ila bala lang mba. Ilong. Kina muto songwa ge. Kedik maram na malugine wala ngwa. Lo kene ne daing sawak waren zakirin pia. Daim burundi opo renga. Gut kawe. Kalma diyo na niyala na puwamara diyo zilinge. Lo kene lenyet jima kaya mpo renga. Sudan diyo kene gut kawe. Na kidik nama walay alangis kin guta si garin enja gud eladik la kenga tori ngela alkawenge aba tori ngela si namaski doraker kergia aba eteng insin namagal ki doraker ousenka ay kwan kenga al ya sadeng irsing ay na sei evel kwan wala inal eteke ni indeling annan sobtong wala somawe
1: ye inen kwal asoy marang ridik ya sanki orre kwasan ki otanga dinga sekel na sakalumba tabungi sa duita wala tabungi sa duita ba nama deldin ko e deldin ko ni zata ni nalon otan to yasi yekele le songo futo fi marang asana matindig el ne duo kerek albad dule kuro ba tabun duiti na keringa fingeti ba ki otona ma ngwel gut alkaw alan gut ile sikaye aisa deldin dio ki nga sitte bundu itina ke kwangis arrgiti na sursi na kiwel ina kaluba ka anyoke an wala kasa alumba wala ka tabungala ni ba la idin ni ki kwa ndeldinga kan otonoma kwela alam forringa zata guti itikawa aliyen ki ndien tilei na alkutumiya na ke ntabung kanya maranga ba lon na kwa alan kawngi na utonga kitka almintori kika na kumwene kinga dele kigi na ka na tabunga esnyenge ba na injama ngaran duo doke ila doraje baranga kabezino orre ila bele alkoronge ki asan kirgingo ki ka ki are to le al elon na kinga situm na aisa tabun duiti kuldinga lobi lo alkayin auna gutkawa nas mainin kidik nas den sursilong na bibalon zika ila kainamin dik asan duo den sursilong alang ilaiba ni na torigin asa duo ngusilong na den ngusi aslomba inama ye izata alkinga sis ota songajingi otobe duo jel nenjwa alang den sur risingo a risimba na aba duo digin el kilal ye dombore ansi di indrenki ko ambulinga ni to kamel nemes den rising anial ajalang ko ena anial impia marango to basin jo jidi wo ay lele keringi nal ile ril keringi ay lole good fia ay fogin som good fia na ay lole corona pen engana kingiking kilale akeba inama kai ni nasa duo den sura na duo be duo abay lon nas den sursi alomba ba nyokey maranduo asa den sursi long ye ananga ifia den sursi setiel nanka kretiel au ni na oton ken so makin al majiram ba imbereng matika imbereng ali ilon na forenga kayin na dien gut kawe dien e andali na dien dali nando kayina do ke kwa kerngan so makerngan si kayina kawe na as irelba merninge subu so milla leje in ningila lena gut fiya na ke arang na wayinga yi nagal kaleje na je na den e andali fiya na ila na mayi asa sunwa na kwa kegul kwa jalunga kwa ar kwa ulama karin ga kaminga ingaminga duo bi duo sa den e andali long yi alye war sunwa tabunduiti
0: aso ki bray mara ben kisi na ilole na madok ki inalomba al dombore to dogin den di kirsing wala in dombore jitti wala in dombore gi long wala ina lomba marayte kina ma ilod le kago dayen orre wolgal dayen orre kwa un se nga kit alan ku mol nas angal aku meba du ta san kwa kan wela wono ko dombore san kwa si gutas kawe ba bako aba lolon tokle tiri ri kan ilo na ma mara ma wela san waye eten sokle ka urgani wala urgani den sorle kelsiam kin kwal dug longa den ting social media le ke na dug gallo ke rakaba ting dug badam burun tule tip ke nes ke nes kwa se kin sinas ta bon te wil wil pi na se melen bala dombore in gurem bandem pal ina lu ko kam mor gal gurem pal rikera la ke ba alangi gisi gunde nas jenga si mo jende lindio kera ala keba indoy na kenas ko asena bilen dombre yakin kernga de kinal wota kernga ge mara albay guranto birigi si alangi jondi nas jije nga si moje kiki nje ki dalji yola nan jeng mara bani ne namado inji ngoy ba kanama wala lang si in lo si trigin allega nga indo si namado kidu wala sangin agwe a deldi nga lompila menen kwa adi deldi si gwel nan ki guti adi lona jato jola nan jona wo si gumana ki guti adi awdo gwel nan do ki guti eten sokle ki alminsi ka wala ki gut ke ses kerni ba sel sikerni ya lebelen ela dombare si mara ete ke la dombare de ngudi ela san asan dia argina iri sa kerje na ko ase min borule boru ba na se ejinje ela torik na ke ela dombare de ndora torik se duo el alan dawat apo en das ko ase ton opu tu bon wal boru ngale gena ko ase dawa pe alan lompe asana ini torik ke ela dombare dola el na duo te ngasa ko ase longa erel al ko en ka memoandis alang el al poram pogi ina mwandis ardi nga memare nga walgal al poram ding pogi ila kisi al guran ina nsoa peyana yena se te tayara ergi na e wala al poram pogi ila albat guransi ina nsoa peyana ete ina nga elelin ayye askaimba na namen amin kwa ete sondi ete sokle kwa adayem buruntule alanga kawiba ndas porre nga doke nga si nanya nga si kien juru wale balbal kawe ala hatap kien juru yokan rinu nuli kena longiti dial ñamengal ba delle ngal ba gorani di na ki mo kam bat ye gorani par ko na ki akay mba boru ñet boru ñela ko akay maradi akar gi sa torik bor ga torik sa baka na pu kalang boru wa kera ki kien te nga wala ki en tayara ta kundula dali al poram pagi akay ki se na ko kit ki na ko ase enan dawata gena ka ka e ki kayla akay mba na ban kamen te o report ko bar nga ko gidal boru al binel ba alan du ondul na bi nga se boru kay ne ske la joru bal bal pi alam ba ko aker kundule na kwan sila makan wala kwan a ken ken a oran kan wala na kinga zikatine na ko ire kanana kanana ire kanana kina do kaiti
1: aso mai yar mai nama a en jingo tunga takatini nama is ilonga lodi an kisursin in rindio kabiti asa asa addeke wala sa jemereke na enas kalumba ki al deldi nga kan na lomfia la fia da njuru jemere asake ba ribe ribe jël na ja bambaw marang jingo ke ene na do belen yore do ale lam na guren wala gurani den ortoto yan ila jurule ati injua alang riker kimye jingi wala pizye jingi wala yi wala wala tayran den den gudja irinan ila si irinan angiringe ba na kangu ina sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokkena skeno ta hu ergiti kangu ni na ka indora si el albas eri tokkena wo ergiti ba lena ma kona ko insurnga umon na ka sursi a dare di indio bi na otay ngalang uro
0: na induo na awle ke
1: na induo ati gal kel ne ngwal ila ankirsi ngal ka a gal yedule songa long ene nama ridike na den arake ngel ba ile nama kasi in aming ile riesa kwa torik tari ka wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa geren kami ngale nas beto oto ina lo malanki ka ndokola si ingwa alamba ke ile dorakia la oto sok sok keri oto sok sok to lei ne ina jwaba induo al do kena ki nguta fi al madir man torek man ngi kan wen kam al jitti awal jona som jul ngi ngam sang sal fotta jang yomal giyama na in namaza ta ben kwaye sal fotta ay long ine do jiri mo so nga kay yi in nam keri al ilon ki kwa kit kan na lotok le kerel namaz bawto kilni ne enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorgenga na susunga na garwa nga diuke na otakernga
0: ni jima re mensal potaka kwa kera kan ange ba balba pora gen sal potaka ma ko ore kena hinyet kan do kalka we guranzi kan tori digel ba ngwa sal potaka
1: egel ma do mo egel nes ka ugitiha alangi loto lekasi angi loto lekasi in na maye ne pie ne pie jamaleba na impiezi abengwa alangi ngo zata mate ne ngwa kidien dorali nanga alan duo iting saburti na gutfia nes gut nini isingo namas kwetizi kediki lelangkebia a marang otonden sok rikerenga na ore duo mbio rudung algi kang na kirsing bi tulen si balong ena lomba al di kwa ortotonga ban na kinota zumul ka koranga ge alki oto long alanko ka welba alang fordu injuru lo tokle kiril idi ni na fordu insaning riang riana ya akero marang abatoyngo asan juru si tarifia yana maken eritoxitil hi li alba lo ker nyanga na mabulon na yes otosunga ke nes hi ne sulange kina ma kwelba alang otto redu nginalong na daim forre sa jawru telang lon la kidaim forre ilong alang bele fotasi ni rising nang sa sungai ati fukasi nanning sa sungai rising ati kimbele nga kranga si nanning sa sungai rising ati lon al ko ngemel del dinde ngusi nasin do kwale sa sungai long hi ki ko la langi nalang kalong ka ngungi idi ni ki ka njurunga dokke nga ke bolal lumfi ines jaba sarta ines jaba jiela ma insija la la lumfi inara kwa ba lumfi ngwala nyetka nama ka ngungi kwel asan jemere akamba abes duel lonas otakul jalung abajel na jongo na duorisin yitule mazalung in duo karisin na ibere ngalang ka kwa marang abel lonas ji eritok jalung na kernga sia zalumba zinina ka santo anto ba ati duo to el alang alang aikira risingo song ke song ngon dora risingo na kaira dora sia aba ken jeringa ali terin kasi tabugiz betile ka salumba aibeleng ine namas ini ukal nyokyang marangi ya kwel boto alang oreduong kene ila lori kril delle oleduong o nes kainjur ngasi jabel kering kausinga al kwaingengil intin al jurgulon tini yidwo dengil alfi kal jwaziwi tulen sijiwi ati bela lan ke gulda bazata ala nyi sijirgi na toka jawi dengil ali
0: na mama
1: ne dile ala nyi taka toka jawi ba inanan duoza ta el na bona ke bonwal minsi bele tok jwa o jingo to jingo yebes in iwe in duo asa ota ken in risa sa duile songa lonzata
0: chibore
1: la imarang al kika ka no delling sursi kundi na kawinta kindeling nes kwa kinga kergitia la ila ila tinbeto se barnga ila tinbeto zin
0: kese maram bay
1: na ma wel ba alon otto duo ke na kwe si lot jawriti alang alang kwe lot ogle in enina ye la ila yaiba ila ila ila jalungaiba ila abang den jalungaiba alko asifa kiria wala iyan jalungaiba hi ala maduin kwe ngwa ala ba kasoma ala maye galma dogal madelin sombia nama ki ila le yani dying ay kiria ila lanke real ji jalu inas kalumba ridike ne ngiria ye induosi allomfi inangpia dinin kwe ke na den yoru dile songopui na ken are ngase are dinin songopuge mara nyine me ngame lala nama skoe doing yal makin do rajal me recipia nama jel na duosi mugolo de lejaw ni jiasin jalu mbakeri hi aljaw le kalas kila dinga sinama toy ngosan ergi kalas nama jena ker deling au nama bas ingi nama jundi kin nama otanga songage au nas kaim porrenga na eri eri
0: ke borai
1: ne lo na jiwin do ray ne lo na yesi tum alan kawa idi ngine kwa karake barnga ne ki abado kila langa kaba del dindi yon ki kwa ngankamba dinal otto kwa yeyi ni nas yani tu kin ota si sitanante bunga kin sitari kawe ki oto den gwasa ki wiba jato dai mburun orke karinka hi al duo karra au hi duro di oke na dai mburun hi kenke na sitara silungu annan dia nas beto be mbel dia nas beto hi ki ayinka ilalo ngalan kila ota sika wal ninka udo no sursi kumel liarok nama ye na nyoke keng numu ku munis ingay mkiel nyoke kang lo virale al oto ko ta yanda emburu ngoroka ka aso isami
0: aso ki bora ina ke bora bata o rekwa duk ba wo singa de ke ndel ndok na wela ngi so tara sindi ina dogolang den jurnyo na den dien gutin sabba kise e kamera ma so wasenga o songwa abang kwa se songwa wasenga ela wun na wo ngi tal ke ngan nduki nga bage kwa de ke na ke na kwa ke ngan dien bullying ela sa yanzi tabunti asa kwa se tabunga dwe te ba bakwele dogora do king la mse kela kawla neji neji oloxygen dogola ngire na lombal ya badu to ke olok jigi olugo man is ye e gerrenti boru ndo wala ay kalnga na gerrenti kwa ay kanya tong albain ina lomba olok delling albas baba sikunde na dola zamba ke kire jari meram din ko ona irigenes elerier ge kilula alji nas a
1: din bele na jirsin
0: nas a go
1: la ba we salori leke zine ba skim kwa alji we meleng ati are to leke are to le ne kidele skanyingi ne kirgingos hi ela long kinga se alge sim pago
0: aso
1: in bele alji jirsin in are le fingiti
0: aso
1: ki ila long al are ke ton dio to le meram
0: nesta wundoite
1: na abo
0: na abo nesta
1: wundo nes yendele ray to le ilele are to le school su kirgingol atang gut fena si ziki en dogola tabunje wala ilong al kerker kuringeli in ma yene songa in kor njoli in ene ma barake yi
0: ay ki gabal
1: ma aljona je inga bona ba inga yani sa songa baranke ngona so si moge inye za tal gi jundi alan ki kayin are kan kel na dele ka dembe
0: dembe ke dog dole na wala song alan dog a go sa sai go gi jwa na may na wala meram sing wa meram ji eten so gule kwele ara izi jay mara ele arol ji jeruna ire pir jangam pir jay ela si aba ilong wo na stina alan ke din ko sela dorale ba alan gi dog din ko dog ire je ki ko hanra ba benke na ye maraba inalang ay bana ko la langi jisi kerin jawte lamba o al akiran tari pelan je to yanami ela lay ba inalang azgin ba fakat abo nga kabin ese wasin ngaw songo ki en dogala se awnas eri kawla na zei we ay duam ko jiki lu jawna erdi kunduna eri jeel na nura wan wan pi din ko do ko ba ji eri je gero bampe inalang mara duo ay bangi sta tirri pi awol gal abalay na zmbele lolo ela se ko dogal ba ki indora ka ma ki indora al di ke ne sin kam makin al nyet masalan goranin di yakurul na goran kay ngo kam bari age min torin torin kay nakan akeng e be irinara inna ma di mera ma be puto barin awle dok dobi do dain suru barnga ke juron ak berin ko gidal jure ban ke ben dobi dol dain suru ndul na isi belen ka jisi alangis jami appa automodi ngelle basin jo aisa mayndi sabaka na
1: som som
0: aisa
1: madaras
0: ya mayndi al do na melangis jafi appa automo basin jo mayndi aisa sabaka na appu jutumo asana ela imam al gilela jamal kwasi salafi
1: al wajan
0: dulin ko nan wajan indeling ala le yesi dele kabiya na ala ngene din tari inzipia al gije asan din tari ndu wasai ba mayndi aisa ka jutumo al ona mayndi in ja sabaka na appa ke nama den jikili jame appa ke ne din isle nama gal doksom appa ke so minal al dalinga nyetin kare abas ela sitina bas tina abas ela sitina ba basin jo sa pepe yisi na alba ko la ngi jisi al kere gis ki dulu ne dollar giti ayi do la suru ke ela bele sa sina bi do la jame tum bas mo stoch pa pa tum ol gal gis som tum ke ngara la lole mara ilore ki nama kense ngi na kirting mara kense ngi kin ki a do ke rol gal or rek ay sin ko ba ille do al orre ke nama kense bara a mara man kase bas non dan tin man ning in ko do gal ngi kulni e ina nama ina dan bara ke na in ko a jeyngo sene jeyinga
1: jeyngo sene jeyinga
0: jeyngo sene jeyinga
1: jeyngo sene jeyinga
0: imbele jeyngo sene jeyinga in na nama
1: bele bele opue
0: imbele ye bara bang in dual in rim mem pia inal etri wala yesina enes ko na inan kani mara ken ko na kele nyetting awna dobi do ora dum we dong dong iri tabing ina no bal am ba jalle
1: sera ko ken si ko na ge ali na rim mem pia marang den ken ko na lemmini nga puuke alan karang
0: na kido sin kido sin
1: ko la ken ko na lemmini karang
0: e gal na kido
1: ina me yal ki ngaming ora ru nyede njur wala poisonga asa are nga dia kenasi arreti na beleng ne sin do monki do radigel nas jia sin jelumba inna mayi imbaran ken ko nan mayi ngena domonge ka bara soy so amin asa jeyngo na jeyinga jeyngo sene jeyinga au na dur orredo le a teri en alan keken are nga tulenga kela sa are ne kulkela na kay ngare nga suri nyinga na skay nguna kayinga na wutka alan kayin suru ngoroka asoy bara
0: ke bara ina ke bara fatay ke se maram bain ke nan ma ken se kin se aban kwa alan da embaran ke en kona kin le ka ngi kin kona karuk basaba mingete
1: asoy
0: karuk mungkin en sursi ani na bara ke se nan ausin asas yido sursi jani na orre nyetting i longsan sur ngase kona kin ka un bayin usen bayin ke le bayin ti e ale kal bayin bika am bayin na kira kwa ngai sa kungile ulmele yela gena yenge songa wala ginge se yali e
1: bele bele de mining apoy
0: nama bele de mininga pay kise in nana mena king coming
1: kona ndie mininga poy
0: ten sokle ki in ken kona le aba in kwa alan dombore karande ndio na dombore rimen kana ke den dombore in kwa lan duo ke ayen is na ke ongana oza rimen pia asan in bele sage in bele na delding alba in long albele oge jengo se jeng alba delding sir menja na in bele kise se dombore ske maraki kise da mburu uho kari asa duo kona aya ani kayana kona in ke na kape aba ibe mara aba ilono jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
1: kinyenge ko na zata ale ilonga san ore duunke zata
0: ba minen bia ba jene jiri ba minen bia biran ki tanke mana yenni na elen sabaso yi maraba ba non 19 in alko langi tin kulni
1: asai
0: ana jegil ay dok wosidik ital ke basel wasa seleme isay e ina ma jegil wosidik ka kire dik na jago ina dai jiri ngon sabba elonga san ay kire ngon lang ay keng e alang sokata bu kwale na kain songan zat na kain porre ngandi en zat kan gari kwa kan yela kundula
1: asoy na tane asoy amin abaki illon na ke are tulle kan arai kamin arai se hense ila na dele skirgingo ki bang tabun ko na ban na jengeng marang abas rai akamba asan tarika na ke en kutumo na tabun ko banye na ba konjolele kan namang nin tori awuna school kayngo na kayinga ke kayeng arenga tulenga na kayeng arenga tulenga sis dele kirgimo na sur iri kayeng ko ngaka na wutka aram kutumo na tabungo ka ngungi idingi na lomfi dogis enkwa al kikien arenga tulenga kila mbela na belenga kusenga si hi kien jurunga la babu na tuka bawi na al sursi ki joyingi boyingi na lodi ele gale sembeng as a cool belness birgingo birgingo na lomba deling albais imbeleng al raingi la kil mangan jirgingo kwel juru jirgingo kwel rai to le kwel alan ki kien kutungo na ko inama yayi al jirgingo ki sense are to le alan wutka na kutungo ninal gis lomfi ki ngasi del disi fia na donga ija inama talai nes lomfi jundi awuna dain talale king namang litet na lomfi den surusi dorol fi asoy
0: de ke brain ke borbata ke sense a ken ken senga nyetin yenge enan a ken senga yenge maramen na ki a abasang inalang akirgi mo ba inalang bakir belena kirkin worre ko ki kwel alang imbeles starika inalang kise ina baki kirsin na kalumsi etele sare aba ilona inalang ka ki lompin ke guro a ki bang itkumo alki kwel kan kelmangela na ital wori kenga dok basin kenga la long na batori jege la kwa kaindo ma kwa kari kwa dok ade min no le ya na mang ibrahim na ma lut le ya na mang ile kering ibrahim ishaq le gel na ma yaqubin na man silimanin na mang wo musang kinyet tingiral ba kenyi dok wa na mang yeshu uto akena kenyi kinin le songa le kagul dok albas kiri ngol dok uto na ma khalas na ma ina langa wal yengweli asoy ke ibrahim ke barapata mara mandati en basin allo sa agi e na baisilong alang asikir dikay
1: asay
0: ke brain na borote

Baba ko ngara tedok kinga alandai bele ki mitille mitil dikirsimo na dai mitil etem beleng alba du kire njaru juda kanni de njaru ma esiratan ne kema ta ba ne in mitil udo so maske du alba kire njaru juda kanni de njaru ma esiratan ne kema ta ba ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asaji ajalumba satdigen ajau satdigen ajau do asaji ajalumba satdigen ang ajau aba gilong banui karin javiti nui karin javiti aran jalu na nui karin javiti ota songwa ske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kein nama kuel andi ngin to tok kirsimo do asia yaromba sadia yo ine embele vingeti neskin asim beleng dual lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama yel ne ke embelenga jo sadia nya yelia nama di ngelen wata jurngeti nan ina long ne king wa nan kalnga din ki motanyet iwi yele nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken nan bereng na sin bereng ka ki al bas binga ti kalum kwa ga na za kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinima dembele se ye jinima skuda kujwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

0: Dama inin si kwel alam pal kabung inin si kwel bela kin inin si alam pal kabung alam kwa kamuel na udong asi tulen kulwi na elakawe dobi du al kwel alam recipia alam maniti nang kide long kwage nang kide mantian kwange na liadok abade mantian kwa kimba dok nang kikela kwange at orato yung kwage indalang kwa kuntia walota zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi aloto bo baila sibisi na ila belal kwa ngama kwa al burki no kundula al kwa al burki na burunga kerangare kanya na zita burkanya alba loto kawi na ma diembele kisinga na ritoza kiwiti ya vele sayo jiduo eri asa jalom na lawa yena zirom ne ki nkwa bele bi bele dine ndiyo na menke alba ilimi a bele bi bele na menke alba yei na kwa ke gutkawe marang kwa kit denga raskan nga ba yemba nga ila bele al kirsinga kwa di al hoy na kangi na kira kwa di al gira kawe yem kwa si dora ina skul ngiti aba alam kwa udo nyet alba kula rage dini ndia nyet na kangi na kwa di nial wari nial kwa di nas masin ngindiri na kare di alang ki kieng alang kisinga na kang kisinga wa ilaing na yeng ke loto akimu na ilaing na yeng kieng ala si du kulwe na yeng kieng surung asi ir kulwe na ila na ma yei na jundi na kwa di kwa antas ala keritia jundi na kela kwa antas al ilong ala si kwa si udwa tulia angan na king kwa di aza kinga na otas mga kwa ba lia kote nga loto kawi ma ila ngina sko ta sanga kan na ki na men coming ki alan kala ulong asi tu ka kawi na ki sur kilon den sur sequel adi gilon nan jelu do di le baray wala di baray ba nan jalom ki ki na bilon na sin jalom al janni den nan nin jeinga na sin jalom alan di mor le sequel na sin jalom alan di mor sequel na sin jalom alan ki ngwa sequel na sin jalom al giro ke kwa ngarabang na masing dinagini niki abaka ngena ndala kenga sursi bankwel sursi basin kalom na ma elaini na yi dai metilingis bleng aba gilong arambaki duet bilong asa sur balom na liale na ma kwa kul kawi na loto kong na sursi kwel na sursi bela to le coming na kwa kengasi dogben kolol kwage marang ki ba indalan kanda en baraw albe ki ngata dai wo pia na mayne karing na magal a zikir kel na zmitir ker kani ki boray
1: na masin kayti ingisen wa alam bay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko ki tinye asafor kan na kirsinga

na ete na mugal kwel alan dangirtimo da sikirtimo alking wa borum na borum na men kwal otama along songangalen borum tarinja na ma dik janingin kirtimo na nama kwel asan janingile kanyi janingi na ma lan kirtimo son kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na alan sources kanyentia kien taringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijua zan kien ala se janyingi borum tarere dik nomoki gutinja do kwakit al zi kinga na jurenga dokenage yen balong alang gutle putokerale elain na boru gutinja kwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas gutin jale dulya baba na songwa balum ba duker na undul na bingasi gista bun kiren na mbelen al dien tawi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale long alan jijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dim buru si star tulay ja na inalom ba dol gudja nas gudjiwi ala man jo kana al kuin barna kila dire songa tulay ang asa guta kalma ba jibas ilayin jiwi asa nyasa yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya. Na ni yiyen tulle ke yinyi. Diyan suru ngiri. Alan tare tulle kawal. Na kakire ki yinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai. Na kakire ki yinyi. Bay long alji jang. Na tare tulle ya. Na kakire jang. Ilayin nasji yansi jawli. Namazi yiyen kiwiye. Na kawwe na tarika na margin jwa aldi le songa tulle yang yasi asa jawli tiba indalang gi irian jobo ilaying na duldin dio lompi al kwasipya ba delling si sokaja delling asan on duo lianama ma way na kila sogan dio jinu jwala sa nyasi jawli ota kit se giwi alan ze kiwi na yenkege tarika yengal zikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga ziki ki tulinkawe na kika kirinkawe na zikiwe yengal namas kwa kerna si kawlea namas kwa kerna si kawlea ilayin alan zikira kwa do kiwe yengal namas kila si kawlea ingala namadui na indala mbas dile yaula namadile nyaa

na ette gidok no kwel anangi sinkwa dual karajio dus risiwi alpaljio dawla pal o buru pal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jio delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti labaye barun jutumo elain na li ayin ka kire kindelinga na duwolo ilena kebo ka kire nazi ulo ang aratu lelom alang kwa kerangasi doras ka uli aba ni yin kerial na ngal king kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngel li kiyang ulo nga kawal nama yibingasi kurwa. Niyala sa indiling yin bakele nama keri daimbaru nama kumena kwa diyang gud al kawebo gudtogi na kwa ng aratu leng karul barun kwa ng arakarul liya namas kiwe ki ulo nga nyet al yin kawai namas kawle ni yin kiyang kawai nga al king kwa udo nga zakana wal kurun na diya lole kikong. Na ila kampi duwa ba ila mpi kila udo nga si aliyo ila burun kwa nga raranga. Na diya nga raranga na desi yin gutu lea kal nga ba, na ma ki guti ndora, el na keri, na ma kwa zis den bele pali, ide, na ma kwa di si den sabake lo, na ma ki yin ala sekundiye, na ma kenge na keyen kinyi. Ki kila kwa ndora na, nama gal kwel alang kila kwa lo si baw. Kila kwa yen wasa kal nga ba. Yen ba yen kamina, ali le duo embeleng inal dayingi, al ki se dayingi, yaba den sursi nasbi, yeseba nasbi. Ila yena lia yesi dok, ba paal yaru ti karra, illa. Ila yena se lom nuskuruwa kebo, nuskuruwa ge.

Nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng. Na deng bele abazye kwa wa elasi pi elasi aje belbo. Na ki akwel basang ila gout ki. Gout al ilong anandu deng borun tare pia ke. Anand deng borun si tumu na iriye. Ila gout banki ila borun belei. Al ila boru leke. Niji abo gout ki di mbele aja wa. Jitaga surti enjutumu ba. Na kela kwasi alji tabu njarte aljutum. Din sursa eba nas jutum ba yang asehi nas jutum. Yani ba kela kwasi nas jutum albele diengi. Niki endola ke gout kawe. Na ine, barun jutum ole. Nama goutin jake. Na ki ingwa alam goutin jale puto karengi. Alam si gouti tu leki wi. Alam si otan asi kerker ka. Ki alka inge na kita ka inge ba ni albe ki kwa daing belele. Wala galdaan gorre ile alki kaw. Awu nas jalum. Ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibalbas din sursi delle njaw. Wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibalbas din sursi jaw wala mas di ota jiwi. Nama dine ndiyo jan na ota nga jaw. Lea den jagin ele namas jagin nama haddo indaram. Ji gansin boru jang ila nas ki uwa nga jisi. Boru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette na boteng alande yonroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, bay yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kuni. Maranki la sin na kwe lalang kundi ki inkwel, dobi duo al ke, na borudia ke wana palke, alang gutsi pi, tulle. Na alande yon tamu inja, ila gutsi al pi, deyang alaiba alwinti asan kaya ala si pali. Asan kaya ala si pali nis kiwil. Alan si, kien suringa si, kien suringa li kakire kinyi, na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masin dini aginyi. Na kain ala sa kelbam, kien kwel, kwa bi kwa, loy le na kinyi alam guti nga ringa ila. Ila yin na kien kwa yembo si guti, nis kurum kawe. Na liya alam kawu na kain ulo nga si, kege kutuben ka, kida embele, na kain si, na dele akawo ba, ki boru ni na kisting, ni suru ni na kisting, janyi ni na kisting mo, asan suru si kanyan dinay. Janyi, dik ni mo guti, alde yin kisting mo ete.

0: tare da kai ga kangal jam kwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangi wembeleng ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka na da berusi kabe na hatta ore ya kerna za tar kilo fuka ga di do kenge na ki kwa kul ko luasi na real dui na yin kwa da san fora sin yetin gagel na di oren ake da di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai din kipo rainin ka anan ki a wikana dan suru sikai nga
1: e kipo ra mai nan nga nginka asan ki kain surunga sekalun alkikan

0: re na alan zonga tara kambana lo karakar alan ding tongsi diote ya nama li atawro jorona jona na orre jaro in nama ilong alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisigio na malia el na bau na ki suru dayin alanga kundi ba alan surunga sibagi ka lo bi lo al kain del din dio anan iskang ba auna surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan iribo alan surunga sibagi ka iding aba juel aisen gisi en tulle ba awuni din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui ka wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na den surun songa tarai iding aba tarra ay ba del din kwa nyeddin taringa kwa nga sur anka ya ba na karaba ki din ya nga kulili alan kel ne ki wongasi den surun idi karraka wya na nama yeng kuo lomfin donga ken kurono lomfin donga ken ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagikana alan konga surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas enkalong in albay gisi tebu keili alduile undul na it aise gisi enga kasi aise indel iding naka anegi tok kankona kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarake ne lo garin bain kelviana ben kwal undul ki basin kuro kay en nelang ne si karin kawe
1: ah tulle maram bain na dogi si lole nan taras girsingo na na magal wo to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si kopo na ki dog ayin ka ilole dogalan ki dona token
2: ah ine ki sense abakwel asan boru dayin si kopo in kwel ala manan ki suru si kwengi al kain sur adang juengi kain songale kain alan duo dimba rase juel ke sense ide alan alomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elan un juengi ine no menang en kwela lan ki suru se kwengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yatoi nyedding alan suru se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde yabi jise yo ba dengi se rengel jise iramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joenge anangi tie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang na suru do ki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za emboru da ngese kabe idingis ke bi na kingazi idingi nyoke kawe na ki surese akwel ba wala suru askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali yeng kwela wala gal asa yendele sur maging bakawe idi na yendonga toge aba kele beskiri bilial ni mikal diya ni skara wakabe mara aba ki ke sense dok inse kya enala yeng keina yenze sur kirginga naski dok sur kirgiyo duwa lang el neski ngasi tebun kere akeba idi anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet denje nga kaeng ba ena ro asa kerinja uwa akeba ala ming ela kwa nyet iribe del nama bau kisina kwa sange nama nyetu kajawe na bau na kienje na ina nama gal rozi dembirinya jundi kaeng uwa njundi idi naskuro ke na kalikilma askeba alang kalikilma akabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging ela yengda emburu basen kobo
1: tulei mayuramba endok nas indiloyle ena ntara zirsingo na nama galine tiri karinka inga jam kwa da embernamej orre ngudu anjale nama yani tombo lenda gzise kelkanma kainga na gal dogingo kere kere

0: tani da kai ga kan ka jam kwa da in barnamij oren wudu an jare na ine na makwel anan in kwa masana foraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dain kania incoming dain kania yek gizi kina dingin ni yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi ndon ake erel gindon ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani na makwela lan gese lo le tiri birtu ngela ai pa era ai ya pa meza dal kwa stabungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwagen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jaying na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna ma yey na firje na ski kelel ye donga kai na kaduin surule ay kala de le an yalan donga a wala yenin elnes in kwa al kiga fala al kajiti a maraka ila jundina illa on ne inne ji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska kwinkit wa al ka amin na mas in wal illa jong na batar mit in nja ka alam bay urung in ne lan bayis in long al yey donga mara alanji janina nanana na sole ta jaw al gi jundi na on na ton dingi illa bes long al ye ay long in ba di jurule jegil ye in bal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi diam in na maye ay ba iding na ding al dingi ay kanya ba din di leke ay gin kanya na to di kam al ye ari kullo ye la fingi dine sim beleng an al gi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kullo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi ngana ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi idin nas udo si bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita atwal nga jembay la nyet aso kikin kurungan na kurunga se dog degil ne kandil yalan alan buru dog ni mangaske bana san kurunga ke balan ku yari mbado in nama duodi na duo ba erbe de duo ba shitani ne dubdi ay bazato in alki mudon api ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikil ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yese dog alan in ne lan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo lan kimbaw ala jundi balan baw ji yese asan jawringi na alan bero na abas jawi albaje alba asai na alan an tonkawngi in ne lan asan in ne lan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yen songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri dan na dem bari labes ilong mat al anenga nga sambili nga la anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban ki sambili ela dele songa man nin nye nyanga na skerlo dungo ka namas inelan alung al anni in dole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding ne enkwa kat enan na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak ingwana ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indayngi orre kanina ke nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay kusanga nan kayngi na dayngi idi indila ilal kabe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina ke iding na abagis ji duo kounge nan iwranga ji jurun na abagis ji si niu kounge nan iwranga ji jurun iding ki auto kang ala surnga si bagi ka na kay udonga tabunjol
0: tulay mayran bay na dogis nan tarazir singo ya na lan ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka balu la derzi eta man pour dunga ko lonji bele dere la sekani lakin dere la so kwani le aba kwa ba na el due yegigi er ni jeba jero ye le yaman gi sini ye ba gisi uru numa dinga le on na ke bra fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na asiker kinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

0: Dogora nyetin la sekweli, wala yen la siya kweli bo.
1: E yen kawe. Kwe bi kwe, denga ba na deng iasi kweli. Alan si surin, nukuon joingi kengi. Dombare ma siole, sangal togle, sam versa weye na tamansi ardenja.
0: Ila yei al Jesus Christ deng ela. Deng iya mere, nama ki Joseph si juse kawe. Marang adit. Na yeng lo tok as ka yinye ba yesi nama kumne nas kwe dioke kuon kwe
1: mande ngi kwel alan kala sokang utongan jas kalum nina yang ang jo jase awing tasle kenga na dentin nama aye tok kenga ye nama jirgo kenga na jundi nama ki dora wori kenga kwa awing tas ata sur juse kai
0: naka idini idin kenga aba ye iti do wai Ila diyo asa yeng ayeto keng se yuze kawe.
1: Dora nama ilonga niuna barui idi ingna jase sasonga kakire kea.
2: Persa weye nataman imbeleng al jase in enga meren ki Joseph alan si yuze kawa. Na mara na meri asa kwe diyo kenga. Na Joseph nas ilonga ye deng abba ala akenga ba. Ka eritara deng alan si Joseph in yuze emba.
0: Ye yehudan dora in abelenga ba, Joseph asa dora ke u ininin ala mere si yundi.
1: Ye pia sarap. Maranji jagil al Joseph duo tule kenga, nansi koranga si tule longa. Nambagi piyenge, nandog mere si sasonga kwelingi. Ido Joseph namang mere, utonga taranga le kengi. Elaina yesi adengja dungu era. Nabulo, mere nansi longa kwe asa ye diyo kenga. Asa kuong kwe kenga. Maran Joseph, asa longa ba, naman si lia iwo, ka alom si al kilman si min kenga. Oren kwele, nankien jarunga le, asa yenga si juse kawe. Maran alye indala war kwe bawa, kwasi nama tabungas jengu. Na kaunge, nase ake yele ba.

0: dembere le kariba meram tolla ke ane si bot kanina de worre do ni jago meram tolla
1: e ay bendelin worre ko ana si bomo tina kerkerle na burungo kerkerle ay mesi alan ko kul dombang e na kusenga diyen karage don yi kan yo torok ne kay ngana skaiti alan kago na skain domo kago asay
0: ki boray na borfatay meram tolla ne di worre si don en njani orde ko songa gi don kan ni maradu menena dembel dalia kariba aliyena dengin kela lan kirsingo aybat fiedwon tas na duo kelma jitindio kelma jitindenta le kake yetok lage wala kergelgedok inelangi alki kwambele nan rimenka na dogi bano na corona konas dan tombol kelkam eina makinga nas dembertem kago
1: sei
0: kibore.

0: radio samar kilma kilangi alburui taring kela neskel kam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni radio samar kutulengangi na dieng arka alapegel ka ki nebi lotokang yasunde njoingi ilai asakirkir ayindilimba.
1: Ore kwa kisense asikir kainga na donga gikanisunga kwa gidal kele na kwa gul asog is coming na barafatai na bado kani na alang daing aljile kiri oto kisense Dr. Kabir si donga kani alel na fago alsogo kilale taga fago ba ine na bado kwel Dr. Kabir oto alang kene girtingo kimba zilong yengal ungoga lakin bas tok minwala na bado kwa zilong asa bama oske nama kuele ibat alang na kago na ilo duwa si kagil alimbeleng alzi kilmaleng bau aliena kiki kila kwa mbeleng dari menga. Ine jagone beradigle jawar aswe.
2: Kibara ina barafatai urre kwa in si kai mungkirsing idi nakini ninyenge abazi yangasi akiuba bais ilo ngasang kai mkwangi ndiyo akiuba. Mera mberatok na maye mbeleng ila si al inkiri ama ina mberatok. Kwasi ay sin jergi alining na kwasi ay sin jergi mbele illa nama tonkuri kwaso ngaka wala do al kurin kwel kurin nama ngalo mbal ba kurin illa borungi la la kurin le kurin al ba kwang jela lan kwang to bujanya ke la kwa asa kwasi nkaminga ka al kikibionkan ka al kikibionkan na bele si morising na ila bele si mo den kerin nama ye ken kwel ne ki nga kwel gi na mas illa jamum ila belele al kiki en bang na sai si ki ngwi na yal di ngungi na ke na isin jisi tarasfia mara ila ba belei na den tarire na ma imbeleng alang jis yasi tawajal do olan jiki e baring na ila lole ke na lele lole ke alang jike en kurujang olan jiden turjang na ze ken tarasfia ila do si nama yene nankiria ki kwang bele al fi al bele na la fiba al beleng na ala fiba na ila duo al nankiria al ken kona nelange al ki ana lan kwa gena tafan kwe ke na anana an kwe ke na silla gan kwa gindi al nankiria ila duo nama dombrenga nyet le lompi iringese dombrenga nyet lompi kele iringi na en kwa al duo ininin ereng karrajari
1: karrabari
2: nayesi ki kurudo kuru asaja ngain al induo asa ken jalunga ke ne ken jalunga ken ne osge namaz balda togle kwa ningel bele menan nema mbeleng adigis in kwailan ani aina inni ba adigis in kwailan el aina jelel ba adigis in kwailan umman aina bulel ba adigis in kwaisan aisa fi ba in nama den jitin jitiye gi nama la jamu nama bur kelma belling aisa koro undul wala jisin tari jan mas in mas juwan mai kwa kal kiji kan kayla ummo gi no sin puto jan al yake ala ngel ne bulo nama jumo ne din sor ba ditin jan in nama lo nga songa leke inining aliye ne kereke ayenga en coming orde kwa kuldian kwasi al kien taring ale bagil kien beleng ale ala bagil bol kien gude ale ala bagil bol kien burgon ale ala bagil bol kien kuring ale ala bagil bol lolo dul din ko esi al den tari le jegil ay al fi tulelay nama illa le seji al gude al fi tulay nama eseji ay yedigis gitie kirella inama dogey al kinin le ay se gitie kirella in jey nal ki kaming nama ko sengan kaming adi duwo ko senga bulle in nama yeyi ne duwo bele si beleng na afiba bele si beleng na afiba na duwo bi duwo na bele si beleng na afiba ne dinte bu ngundule si beleng kal kiki jinga gel jundi kal kiki jinga kani ngeng na ti ning na enga na kera ba sangi jalung ile duwo kin kona sa kenge ile duwo le alan karajarin kini ni nama yenge orre kwa na udo so nga fie na jaru nga kergel fie nan tonga foru nan kwase doraki jurakime na gali alfi ingalon bana ila se jisibel den kerge keri ne jisi kerge jimel ne jaba juru ajay mbaran jegil ya illa alis kabelin ya fila a ide nema duojan anas jordna jurakime la wonana duojan nema skoro jinya arro jago nema jumoy la jato na sitani murtay ne jina korage ba nema ogo belin wala namas kawla jarang aljago nama jumong neji dorang deng jongle jeina nanan den den tule doga jago in nama is na taran tarai asa orra kwa kinsike maraki orra kwa nama kin kwa siswa kwa luma in neng nama ye tarai orra
1: duba kin na bas aba injual kila kwa sia juel ba ki kwa sora sin jamba
2: bat ila nama den tarai
1: ila nama silong al erbedin keng du age
2: egel erbedin tari na na na nama orbed na in kwa al induo induo al sitani madiri al sitani majir na sitani majir kama sitani na in duo alji yesi in nen gelu na ken tari nga ajelu ba na gal jawrel alan sekel jam nama duo juel aisa tawaladi na ila duo nyam bi nama tawaladi nama nin jurub jawi nazla azan jim al imbere ngai zakata waladi ye ila tari le zakata waladi ye kele na fil tari aba jumuna ila tari siya fiya babar ya jelin namas injiu induong in al jura al dora ines ka zergi jimel ine orre kwa aba duo belen te kwa wala aba duo ela ne juritu le ajingi batara ne juritu le ajingi bana kwanto mu kere na rezing ben kwa ya ni si longa kasi den suru sifia ya ni mfia kama ni den suru sifia
1: inye za sana sko si tobu ndu
2: inye ina kirel na duldin ko si den jelule ko luna ken tarnga le kulu ine na ma bele ka kireke ka kiren ka kire na orre kwa ke kila tarika we orre kwa ke mas hartari ka we orre kwa gi mas hartari ka we je tuan nzi er todo donga jay baba jel na donger tew jana la jara a pore ko bay bugo burgu nga jay nga nan kere janyin
1: ba mang ji mang ji la nga nyi la si yena kele
2: ila no den tarai
1: dilo akritiba
2: e dilo akritiba ila no den tarai du ngor rek wa ken se nga sikir se na se to kay a duldin ko esi awuna ken tari nga le jegil alle fi ken karaba ken nyet nyet a jegil ba longintia
1: belensi
2: a abay ne lan kay nama ye no togna belna belen din te bung asa in zairing indel alle ki kiye bang warin warle
1: yan din do ngina si longindi
2: e marra ken tenge nga asa den sursi ja kilage ba si jibelen ken tenga nga kergelge in nama ye ne jingo ka kire
1: aki in lo len il nin duong indo gani kan sunga risingo lon fi risingo na
2: sunga
1: na ban kwa elal ba duwe gena na jibbeji ni na ma sin toronga jibbeji ni
2: e gen na dole ina toronga jibbeji ni dole toronga jibbe la na ma yeina na abas in sia kango ba a ba tarai a na orre kwa ille ka kire kari in dem baldan toge asan in lan balung al in lan kariya ila duo si al dem belen zengis belen belekis kisi mogis belen belisi mogis belen nesin ko haidra kal kiki
1: alan juni ne sei
2: e alan ji la dingi la si jundi na dele jawmi ide al dingi la le sa jawnga al den se je ya ila no dora kere ne ila ya ko el balan ji temunjo ji ko el ji sigi jitile tawala di na tulele ne kere jawdi
1: awa ji na jurup jawel ya no ma ko kala
2: e gel kala
1: ga ki akena bay len ji
2: na ji sa ku mi ja na ji sa jelwa
1: lanama ila lon kuldingirifin
2: ila din suringiri jawidi a inna den tarai embelesi orre kwa al awna taraskagil duweni ni selon fi dogala kwengiba duweni ni selon fi dogala kwengiba a nama lon fi kwengiba maba erbedi na aba erbesi juel egilji do banki erbedanjeng na ba erbedanjeng a kin jigenga dinele na jato lon fi ngere nama songa ko sengage a au na indo sikiu a indon dem belen nama innen anga al imbel da togi be baldanga al merangi jile imbel da togi nelam belen na inin den jalun au den na tija al ilong alan kem belen a jul alan kem belen a jul derling asan ja juwa ye kayna fi nama jisila uridi nas indille belen di alan jile den la sa jigil balle fi a nas jiw ali di ful dun dudi wala din aksidoidi a nama undul le jisila tabun kirel a en a nama den digi do inina ba kininjumona kininfi asan in jalungile duo al yayi al ko enkeria al munafiqi ki ko andali al beleng na isa piba na algis jenga ingis beleng algi umelna undulba na di jamanga ngisin e ko na fiaba adi jengini ngisin e ko na iniba in al yayi duo al inna enkeria awnas kamo duldin ko esi awna ken taringa le jigil ken karaba kenal dele longinya ajeluba amar orezi
1: gindi jindiktor ais andaba in uye al ko wona ke gila dai ngoren dio kasi ka beti longan sa songa ke ni jeilu ala
2: songa ke ni jeilu
1: ka in na modo gani ki uto nga si e balance en al si jija mingina duo al ji duldin ko jangi e lolo si aisin jeim inu in duo e al ye na uri na na toren ji bijingi
2: e le duo
1: ko dia ke naski wele
2: aski wele ba ele duwa sibe sinjwa ay al sadis wa tarasi ey benal jija na kagil may non wala mera may yin risi jija abaje gina ne ya fiya ba abas injolongi lal fi na indo inin na mayi nas jaru wasi sa to sur kergal fi na ma el nas in kwa jial an injolon sa hi anan inen nen fiya egel naka al idine jisi wel an na el
1: nas wa matu jibe si injo egel le lole ngal jike banga matu al jijang ne ke banga
2: egel jika ni nga jaka nga jasaba le lole ka nga jasaba
1: ne jindu le sta ja mun nga jenna si si jwa
2: ay wa kan
1: ni no yenge filan na
2: fitna ma le taray abaye illa lole kerana illa illa kusse si jasa na duo ker bulune le jasa inne lam bas inkwili induo al wari
1: egen na ya ba jasa hatta dinya nya ba ne sin kwase asa duo inas erine nan kya naka asa duo ker sin
2: ilo ne
1: au jan duo ker nin gene zi ko disile ya lana mas akidem ve no induo al din duo
2: dal din duo inna may dem balda tok nan lam beleng alan kin kwale ka kire karin ne ken jalunga songa gen duo nin ken jalunga songa alenge nas kay ne dengin kirsin a orre kwa songa gi donga kanni na enobal da togal den en kirsimo na do kuro mera mola ni ngai ba
1: kuro ni na do kinga na beranga kindinga le keri
2: ki borai
1: asai
2: oso oso
0: bibaines kelbam radio samar le ki forim bele keri gibulo kel mang simming le kain taringale al kaina kauna dain tombol kito nyading forim radio le

0: Osoy kibora ina borofota ibar nga nyeddi ngi donga kanni albel na bago orre kwa so nga gi donga kanni bara bara Suleiman Umar sogis ko kibora ina borofota bara taru tarufugo osoy kibora ina borofota bara tarufugo sogis kaw bara Abdul Bari Muhammad dogiso sokaw bara Hassan Bakar sogis kaw kibora ina borofota bara Musa Ishaq Abu Isra sogis kaw kibora ina borofota donga gi kanni bardu Comrade Yusuf kibora ay Comrade Yusuf sadis watara dirsimo ileye sey kin kwa ogene nilan kalnga ali nilan jwa ali dwodi kwi dunga le lesa lon nak durufi na ile dual munafiqiria aza zahirin indel nay belengal ali njin jwa le dwotu le na kilmang diere nesku senga jaru ile sey osogis kaw Comrade Yusuf so ngagi donga kanni kido gis osokaw kibora na borofatai osogis kaw bara Habib Ibrahim Habib Ibrahim Osogis Kaw Bara Habib Ibrahim Abdul Rahman Osoy Bara Ola Abdul Rahim Osogis Kaw Bara Habib Songa Gidonga Kanidoki Al Inelangwa Dindonga Dindonga Fago Nakidok Dindonga Dieleke Mara Algi Belebule Nimba Ferraba Nafago Kwale Nyedding Iding Kiakwelba Alan Kaintebua Kwang Ritage Na Alan Uredu Senga Silong Kibora in Alan Kusengalikuro Na Barga Nyedding Gidonga Kani Bara Manan Musa Adam Osogis Kaw Manan Musa Adam Donga Kaniso Nga Lobi Lo Aljain Bara Manan Tuigis Kawidi Osoy Bara Zol Al-Khalis Zor Al-Khalis Osoy Nelanga Zor Al-Khalis Osogis Kaw Kibora Ina Borofotay Donga Kani Lobi Lo Albibain Alan Taraz Bang Osogis Kaw Bara Manan Dogis Tuigis Kawidi Osoy Kibora Ina Borofotay Lobi Lo Albibain Alangi Dayang Olumbulen na arrakan osogis kaw kibora ina borofotay bar nga nyeddi ngal bay donga gi kanni na dog may na meram si bot kawi abas gal gingo kerke na gi dog ingo
1: borofotay kise worre ko akul nina al bay do pa donga ini ba kado gi nyetti ni gwen donga anni ko nyettin albel na bago sunga gestawa aldi na ko kitarri memba na ko kital bang na dog bel ay sin kien juru ngamboa inangi alle niki ade incoming tiske samarie alba ungang seng racing oto inama unse kise niki deng increasing aba ilong na juel alansi unse si jalung ko incoming arambos jumong alangi la dumbe legal jamai so coloring nanama ko lansi bam o ko alle ko singi Dr. Kabir na kagil dog idin naki nguto kise ense nina sidan tina agi ba asankin ba ma osikage idinna kulu ker gal babara le songa jaka tini jago
0: se kibora ina borofotay meram donga gi songa kanni idin al kayin kundina orre ngun kundul ina kinken ba ma songa gene erita katini asankalon ine namadem balda au imbelen al munafiq burgungan kunwi ila wardik na moton kuri kwanga wala kuri indik na moduon idingi alburgo nga doye den awule na mem bele nga bajela na dile dinte bu pago na mem nemas leel na ngis bele hay kido gal bakul arafa qurana kan amara kilon pinku rolan tabuko marra belen den dey ilalaiba belen den dey aise gisi argama farega gis bele muzayyafa na illa kangum belen aise gisi zaire ngal bikiki bang arra na marra arabamba iding ne embelengal kiki arabang na je kie murata bazatu arageba na di murata kirel ne sakanyi diaba na karaba suk idin nyindia arraki kien alkan na dogen es belen batara al utka ay ingeri na basen nyindi bal al taridikel inen nenka wala al ridikena inen ning rakhisi lolo besin belengal bakul arrakan tarasa kemba ne kesing na kesi koranga lungna urel ay sen gisi ken koranga fali na ille belen ngungale nelam bi idin asen gi ajuba na in al yeken karaba ididwidia akwel basen gi jiu asaye nyindi gisi gis piepi al ngi la lole jaring na asen gi do nga jwaba ay kaisa janyi na ide imbele na maden den sesele al idin dwidi al le dwidi na kwambo yezatu impeduo al do kame gal kam gal aylo ngining egel ne duo inselon al yedin tebui na kieng jeba arage ba na sugi ngat jongel ba gi jeb sa jenga zay
1: wala zam
0: bay arrafi na ji ida zemba asangis dualin fagul ne ayangan sike na ingais belimba asa ayang ang ayla ani wala ayla el wala kalgel ne ine tarjanes ani a jisingis belangal ba arrakan aki alba arrakan arra marrakilum finkuro altaraskani inangis beleng ai imbelezi namakagil ina saki aldaim burukai al burkwa kwa kai nen kaminga altaraskani taraskani aligel wala duem beleng aisa aldin tare ne ji au ai yezi jegil aike
1: neji
0: aike ai ne din illa yasi weisa wala koldasi inama tarai a in duo in inama do gey neski kila kwan tiel al kwan kriya al munafiq na vie duo ngai ba vie duo yelo zene ki turfi marayen kin karaba si abu jurgulo banju mona rage idi ne nifak do fi nifak za tu fi ne gis duo si pie jogel na jinel si na marag din kil man dio illa ke ba a in nama ko senko seyden aw al inna belen in al maynam burgwa kwan fi ay sen belen kik nyedding al kwa kikernes eridonga akaimba mara al kutumina tebunkani na belen dey al yedeng in belen na din tebun rising
1: ilay balden si
0: lolo ye ilal in rising alanka ana aliyesina awulen nenke inna langis belen alingi la jamu nene tebunje yani ngar reida kayna boelalam ba nesilong irey
1: ala
0: kirel ba wasu ko ala la tengana ku ike ji ireile kaba iringa kiriba ne ani alkola kensifia ji alkin kola sija
1: almazaka
0: jaran ne la duidi na lod lefi
1: orgozle
0: wala na wala gal ipi amul allotu le in namay na kikay na innen keldel a abaskin kwa se kiwo ba al innen kariya hin jago
1: ne ille kulie gawal sanal umbadel ningo dulingwezi e kari yaljundine ilolen fegel alan yani in marhalale jawgiti ne kilma dio kilma kabato gal gelumbi ma alan ji kilma togin dio uto au jawrti ne in kulke din kilma dio a awalin kas gumiti dele na sanian tabungi sa jun doyti wala jundine dulingo kirel yago
0: in bele ali nem fi yesi ya asdon bajaninga do alkuma long finge ya lon ballon finge a ne yesi elagwe be idi ne ndo do ro bay maraji asan kwa kininin si jalon asan kwa kininin si jalon aldo undul ne dinte bu ngala nga fi ne la fi di ne sim bilingal ba arraka ne ji jalon ki kel mana arraba ki en jebale mar kuldin arraban mar ki en jige ngale wala jay ngale arraban ba ne akwel ba san asan in belese tarifin en wala san je tarifin en arra ala bamba ne ya sakke ye masden kilma injaru in siya basun wasa ayin anan in walgi jani na duwa na ma sakke urel alan ana san juwana ini
1: yani
0: ye kuel gina
1: di baran unnos maran lomvisi juli leri ega ye na lomvi ne ini kabusin jual ki barka ye ya san
0: lolo aba lompin ki wijaye mang lompisi dok album pina anan dombori bantan na ila no matarai na kinama yenge alkain ko senga dai idi as agindia kain ko senga dai idi as agindia ba adis ke na la longin di balan ko alan dine ko akira
1: ba haddoi
0: egel na kinasa kayimba nan duwa ke balan jegi nan duwa ke basan korajim a inama dai mbele
1: na ni mungkin ya la ne jundi to ne dai wore yani i mustawali ke
0: bad ba na en kanje
1: yani na ju ko kwasi aba jegi le kul berato gle gina yani hatta min duwa jegi le tim berato bu ko le ba ngitin kil ma simu maran wore kwasi aba jongone jegi la ma sin en jeim kan ne ko kul ba loto gle kere li wala
0: enne ngina idin na orre duwa
1: wala jidi ngere ngai si
0: jeim ka duin enne lan si erringa idin na adi kilage asaki kalwa idi kin anama denta le ketike nakin du in kama ile ka sai la kwelba ye kaine ne longo zat ya ibelen leki du ne lambere nay lady galen bere ya ibelen leki kaslong
1: marankan in londo di der gabiri kingu jo aga zi ngarinye na dinga ki gutin yere ni dinga ki songo ngere na hasi ki ne na ma songo ngene gersin marang ile duo ya ne mbaza ke na hatar rayi dog ne zir rayi apui dog ba nan si kwa den gerin yere ke na den gerin yere tari ko masan si firinga waye wala firinga os mungkin aba ile len duo yan jima in joza jang marang idi ngalti alti at rijang wala gala sitar ngongal jane ke ngilong deli ni kweng na rikier do wange ba ila unge ne ene ni dimbar si kurgo jaminde ko
0: bad ba ene lan kawe yeng na ay long ye ingwal al munafiqina ma kin songasi ila dorale jawdi kina zakka inzato di ngasi duidi na dopi nga kerga fi ya ngasi zato piefi nama enkenga orre duo azakke annan si ngir ke sherika zato ei ba jegil orre duo la ke na sherika pake
1: kabe ya genes ka gir real do azi
0: sherika zato aske imba aske imba na adiske tok tok ila zakke inko alden duo tarika kul kwa kerga ke orre duo sesun duo
1: egal na kiasi orre dai nga ti jone jegil ki inang nungi diu na iri mugi nang ke na skia kalumba barang aba dai orre nge na ke mushura ni ba na skalum
0: ba la egal imbeleng abas jawli kinsi
1: Yang mungkin nanti warna dua jangan nama ki kena kerana jadi asam kuakal ngam.
0: Ini nak kau?
1: Nanti bila kuasa junulan diri, ilah cari kau asalnya banding warna kuakal. Kalau yang asal jagi cari ni yang dogi la ilah lang rei kawal.
0: Yang apa? Ini ngalam kurutok jangkal awun aku mau bang.
1: Egalnya, ilah dua kerja asal junul warna dua kerja macamana nanti dia jual pasan din suri tawara jarang asal jir rei jang. Nanti orang asal rei jang nanti kena kerana jadi nak kuakal kerana asal nanti diri cari kau. Mungkin jual tu jang nanti la kuasa semua kau. Mungkin ada sahaja jadi kutikai ngolola.
0: Betul, yang lain, yang lain, yang songa sih dalam kutikai ini. Nen beleng lolo urut kuasa saja, bahi asa kini kuasa je lah saya jisi akal ngam. Nah, kena kuasa jisi aje saya akal ngam, mana sekarang ni jiki kiri ngam bamba. Inama songa aje neng yang, nak inama dokai ngu ngale kain. Tuadik alam ningka na asa kuang kain satu. Alam ningka na kian kuang kian dorolka na yang kian kiri kiri nya, bayi no kuasa kani.
1: Al bonus dia
0: ngomong be. Enak dia ngomong be. Atau kita kuna nyenge.
1: Nama do.
0: Badba. Naya kita kule rutu doa fiaba.
1: Walakin doa guta
0: zat. Dia injurizat atau aljingiri. Ba ilongye. Nana ning.
1: Egal kawas ngam walakin kita ando lazi guta zat. Walak jani bangi dia kamal.
0: Bad. Walak tontu len dia doa ngomong.
1: Nama semal jangan nama bawi.
0: Nama nyanga.
1: Niji jual dua si kiki ngomong aja ni kan.
0: Bad naya enggalji. Ini orang kuasim bel, hal kiki bongkang. Ina kain kini kau kienge. Ye alang ineng ing.
1: Abasi na aku abe nanti juru tarif ingin.
0: Eh, lakin mara apa eridik inga kering beling. Aye induin uun si gudoga lafakin. Ina nani kamiya. Atau ku nama nyeng. Kila nama songa ge ne indela. Asa ada orang diodok. Asang kimudong asa kalung. Adi jija nalo lejaing. Nas karawa songa jaing. Ba ilong alang inja in adis doing orang dua si ella al dua le tarifi na ini tarif ya na ari ani orang si ayah na idi lagi orang si na idi lagi idi ni la duldi orang bayas ke na den tapake kila si abah jagi ni lang orang kabai na idi nyang mara nama skuang kila jundul asa yang kian ala kila so akinza niki yang alam singa niki kila tarif al dua kene ne kiri ana dia le tarif al jurgulo ye ka ayfi al ini nenem fi
1: le
0: beleno bawna sila fago egel jato no jumudi ngila za tuna kera na kila no feddi wori kingi no kile ko ngana tarikal inama yayi na kay udwale ke na ki belezi se kel na tarisi se akel na al belezi se kel no pie kwa yenge ora munafiqa ne yenge na kal ngida sada ngorren tariale na makin swage aba jwel ailan orre ko ngi ji nga se ba stojaldi na se nga zamin ba ananya pie bi abuzin jam baddi belase anak dia kuera ba inelang ban makiyam ba maras belen sejamming lala ore do ngasin jaim inama den tarrai awuna kille kuro awunas injalun duo al el na kiki del manes belen se kwal inenne ne gis juana ile belele aufeng en na ngis kwailan anina inigi na ngis kwailan umona era na ngis kwailan anon jumong na ngis kwailan el ne jelagi
1: badi
0: ile duo si ile jegi badingi aba ile nyanga bes ilong al orreina idinya marra kilena manyet incoming alan kayle futokari na kayin dio asan kango ka kangin suruwa idina ka kanga terma ba injo awola sona ba injo al kirogangi bes illo le anasingi bazare sengingi ba fa kile alan kire karin ino beran awi na beran awden jawar na mai lene duen bilen hayal arrakan na marra kiki araban ba na ilasi al idin bilen
1: Asan jiden adia jalumba.
0: Ini nama jiseje alki ane dogal baki kiyang arakam. Na dog ema nama mom nama induo dogin tarifi ha ya bas jay di orren kile ala jomba. Al karla jom ko akerengan dio. Ala nyen do akelal. Inema nama tarai udonga so nga kayin kile na ilong asan ko akiwe mara inye ina duedi day orre. E kinsi unas ka ko kinin dio nyet nama dem balda toge. Alan building ko esi ken taringa le jegil aliyafi dingereng aba taringa rubba fi ye dog min diyo barubai
1: barubai
0: na ba taringa tiyanga fi ye ba teye
1: yila mitil kabe ye yila mitil alzi ye neslom vitane onko ye lo kuru si abas dien kwe jaya asamba jalu yung kuru al tule wala
0: egel iningi
1: egel lakin abas dien kwe jaya ni jumo nas dien kwe simwa iba
0: emana tuye lo
1: kuru he lo kalbo fuye
0: ba kuru fuye
1: ba kuru fuye
0: ila nama ye ne nga lombal kuru inama ye duldin kwe zibeling duo al tari tule fi ila dien den de ye kuru to ye kuru to le na dual taringa ko senga fi na mo kuru kiya do ila na maye azalompi ke mut mitela so ngala di na ki au na duldin ko esike lale ke gil au na duldin ko esike lale ke gil na alankin ko ase karrakawi abadu ila na dingi geba kwa bariya jari ne le do sitar asin jegil ngayeni na undul nes beleng na di nga jasaba ile duo baye ko ile sen kidin jaru kergel pia wala kwel alangis biongasi ile tari le rang wala kwel aizan ile dorale rana dora kergim alanga bobanas bome ale duidi kinin nama songage a orre kwa mara kinema en kalon surungangi galawe ina nama den jitti surungangi galanga woy nama den jitti alba jia jowaran a orre alan den si di jegal mara kwa ngi si di jegidi ne duon di ngemba na di ngoren dio piece a joba di ngoren dio munafika jamba dense ila jwal dierenke idin na bas duila jaba inal barra komor sef kwa abas duila dieren jaba a ila bele di ngere na kosei egal di ngere na kosei anan kilom fi ngere kosei na budule budi ba tawra kurel jado ba ban tawra jangula na ba tawra jangula li atabu sabana na jawi asin jolumba a awna sele jaynes kwa se kiwi al kay mo en kamya a ki mitilin kam wa jisi duo de si wala duldin ko esi al awna stok kiwi kasin awai sa kiwi al a ila nema yene ki kwel a asan kalungal kwa kayin na kirsin na ka ba na duwar risin na fi ba ila duo si al innalan kariya a innalan ye meram
1: e bat asai a sunga gis jawara loleng na dogi worre kwa sis aswami ngal kundurana ka ugitia a kimbelengan senage kisen sen a owners do kial worre kwa ka nyatin ko anes kwa inining jey masikay ngasan kaymeli a ti duo ki ke bang e nesgin jey me indual mberengal gijisi e kwel asan jumong sen sen la idina kwa sunwa gane ki indora khadi enki yana ma kaungi ti ay ngune sadma fi na wajana fi ni uto sunwa fi na ma mbereng induo kalye ken al kayzi ingalwengi al e duin jaru ke aya kama al duin dakki ke ana ka esi sengas amini na tulleni ko en elingi maranya ki dio ngereng e rikeri fa elolen dok au ki sen sen na dok sunga balka na asoga zamin di tor kabir basi longa lang itin fasi ning ko di juro
0: ki borai meram o se ki borai ore kwana corona skel kam na makinga
1: asai

0: radio samar kilma kilangi alburui taring kela neskel kam kwa nyeting kila algi kilmangan pis inni radio samar ku tulengangi na dieng arka ala pegel ka ki nebi lotokan yasunde njoingi ilai asakerker ayindelimba.
1: Osoy ki boraina profotay barnga nyedingi donga kande bara Muhammad Ali wat barge osoges ka ki boraina profotay bara garwal osoges ka ki boraina profotay barnga nyeding Aissa Kelbam donga gi kanni lobi lual kayin nal bayin alam ferraba na fago belensesi aba belensey jolba ine jel dain tuskele naskel jam idi nekine bakile kersengal lompi kwel asan kayin isi kago ida se kiyo ne jido bay lo ngana ngina lanjalo jido ka sa jiwo asan jago dense idina orientari ki tawsei a ke bora na boro fatay ne meram si dok dembot kawi e jago meram tolla
2: asoy werre kwa asiker na dubba silong al jamal kanni kain e ba makille nama do kwel na asan tabun kawsi ni idina ki sense e belenga songo atullege ngi tume e intille jago Dr. Kabir idina bera tabuko aleskozi
1: e ke bora ina bora fatay werre kwa nama bera isle nen kanni tabuko le nema beleng al kake fie ila alke wala kilmang rubbing kang ereng din janung ereng nama ila ki kwa beleng beleng al mewa al nifak akhlakke inna ay kungay asa akhlak nifakke ila nama ina taray ay kungay asan jijiu ila duo in alim berengan al munafik akhlaqi yegil kel kem beki kwam belay simu egal al munafiq akhlaq anama ila dual ila li tarifi al imbeleng ki asa daying rumming le jano kayin ye imbeleng gal al yenge nas qiyam kane inena ngis beleng na ini abaji ngo jibara ni jinjamming wala meram ni jinjamming alza qima nga kayin si jano jije gila la day qima qalole ki asa
2: qalole ki
1: ne jiza tu din qima ay lole ki
2: inshallah ba jinwa
1: sinja ay enjoy ba ne ngis beleng asa ki kay surnga si kay qima nga kan ina intile abaje gila yi oredo ay qima asa ki asa oredo din qima alke al suru di mori ay oredo din qima alke ne rido garan jayo sem oredo di qimal ke na kurun ko di ngi lal min di ngom miro di alan jondo akeba ne duo ke sim belen ka sa qin qiyama an anan tonkuri duoy e kal jingo na ku ngal njam Aissa Jan kayge na kazatu ale ay inna ma den taray na imbele al in kama den jawhar kangi Aissa gal ki ki dum pin dum bura fertifi kilompi ndum bra spcv hiki ha kilompi tokang na lompi nem beleng ne do gin nenja na mel nespie kwa alompi kwa jiza to baba kuresi baga jawba ye do ala kwelba na ele ne lompi nga alvengis vidi na jaru o nga sines alvempi ne jaru na rising a gising anigin kinenning a riyin buloba na kadin kirin ay na kadin kili ay Aissa ki qiyama jan na lakin algal gis enga ajelu bal kirel in namas kwa kinga na kelele kin ay jegil alki ko yanga le nen kay meram albu belengal al qiyam al akhlaq wal gi alki ko yanga le nen kay na dayim boru le nyet kwa nas kawla na kumon do akeba adombor kerle starfe ba bodombor inte wo ma ningi wala na kin kwa alkele ne ki yonga si nin kirul kay kwa kin nagal undul nezlom pinto ngale rising al jitisi dwa la fiaba na yegal jitisi fi
2: ye fi nan kilom bin kona le undul
1: ne na jis egal na orresi na makel nes intebun kaye aba do di ngari jitifi al bakko nga jebje wala gal balba al bagal donga koro jebi wala gal banjello al nama jundi na nikin kila nyet baw na jekiyen jado nama lompinto bun bona hasabe benga nama sile tebun kaye ne indik tabunga iskaye bakilom pingira lompin kwa jikile ala ga jundi balon duwo keri ki koranga nyek an na sey sey tawu sey jawdi ingala eskam meba

0: kire al do adi o reng ere al elong alanye inenke engala lomba alanki inenkai idini ki kuldian kwa kanki kuldian garra le torik duong akababa indenjo harname yi neski domboreng ere undul na illa al pie inengange illa al pie iding na iding tebun asa ki mashar undul na de qima idi jegidi kulom pingere na ki borung ere na ele tille aba jawngina na jegila dembele lebe belen asan jaju bana alangel ne je sito jaldo al innen tararising ne ele le so ki nga ja alang ki nga le so
1: de riske mayana
0: de riske na ne jisi na belen aba jisi nga kwa ba gel kal wel alangi ki qima nga idi jol na kiki ji tokang na lompi akwel balon do ning na ele na ma pir jegisi a torik do ma dikyana ne lampia na ma ele na risingo na ma duo ele na borunke nga ne bawa na duo borunde den kuri tara na ma na ma kam ele na borun kiri le keri na bur ko kwa nyet bawa
1: ki ringindora
0: e ki la na ki kuro ele na ki ringindora nas in ari in tilial kwa kini kundira kala ngona ke la kwa njuri in na ku intirimbile nen na ku karaba nen na ne ele ke bur ko wa mbere ze ta ba al ele na bawa na ile duo ale le borun kuri nama el nat kwasi tawra pespia
1: el len tawra
0: al gis kel pam
1: bad manal haddi
0: ne kal jien kwe an abajitia al bi ban nay barang na batulli ane idiba kin ko al kel nen kin kulun kammi wala in dirbo kammi kay ngasi alan ay nalan el ne dien tebu ene asi na nyet dien dil a nalan ngasi dimbil a al mingi le belagi ke lo kwasi za to adan din kelal kabena lo ker kenge na ke ile intile do
1: kaska
0: en na do gei a alan duldin kwesi ken tari ngale bagil ken bele ngale ala ngaboluba iding na ken kwal bele ngakin kirse ken song nga yani 75% yenge na skini makuringa asan ken kwan dio duo tulle jumong aba juru so taras as jaba na hamale bega kilana tabunti min jeyi na kileni sikaraba wiba bes ilong alamba tiriri nen kaw na dora ala akurel ba ille awunas imbalung asan duo bi duo si ken tari ngale bi ken tari ngale ken namal kwa ke lage dok al kwela ala nyen idi kiol ne die masla kai ala ndi te bu ela nas inelan ki mas har zahirin ngin al ba komore da kwa ba asan zahirin en marra kai ye al undul nes kilom pin dombure den sharaf idi jegidi na jisigis imbelen ka al burun kwe anal kiki jikan na ke udon asi algi kasi bela bay kasi bela na ka kirenga ke ngulo asi ala nyet karam jado albe bel ne la fago anama lo leje ni jiden dor do zalum basa balan jumong wala dem boda zain ba asan dok deli meja jina di lo le ni na jey ne la no perre na je kini ne may ngena tari ngana kay ne indila orren dio do ngor rek wa abalum pisi bagi baw awna duldin ko esi ken tari ngale bagil kem belengale ken jurngale ne ken gudale ne ken burgongale jegilba abas burgongani njaina ne nen jirsik jikal gel na kuldinga sikini jani iurangale na ken deba si jani yen kan sikal nga al jani dimbele la jirsual de lore na adi gudja kasa ken senga gel nas juakila si jijiwi asanyelon dain ko aisa ken senga kwa na kawe badin ku kan jaranga na dis kurojan kal gel na gel na ken qiyam si de lole jawi al kwa qima dangi si nena ka beno surkelul ayedo basilong dankwe ayza jundi ba al kera nanama kina kaimba bais ilong ala joba nas kwasi doraki ani jefel no kwasi amele bega sa joba nel lumping ngani akini nama nyadenge da duwa nas ye bisaboy kiba orrengi nyen ne kirsing wala skongel ba orresi marrake sengage inama duwa ali nena kariya dembalde is al kai a nifaq akhlaqi nakedo na indogal den ka kirin ka kire
1: he aso in basilong island tina jalba na tanigis baldan awkinga asan do kousingi na tabunko asan kayin baldan kinsi kulka ge kwa gidal kayne kirgudia alansi domonsi tulle ka be ki kem baldan ya
0: se ki boray na borofatai orre kwa ay de kin kem baldan aliena na mera makwa ba na ma osge ay remember ma dok ngayi ana li abono burgulo na ma mi hawarto gen beleng al nifak ton kuringi nifak ila aw ko na ma beleng al nifak iqtisadi ke ila dok na ma nazi bagil

0: dama ene do keer nga kenen beren al ni faq akhlaqi ke ki ka faray a ene na keer nen beren al ni faq elami ke illa na de songa ila de le kan ni ongale a den os nen beren al ni faq al mujtama'i ke an ke ni maka kira ko aga sake nga
1: ubi madin ila lejo orren
0: e orren na man ni faq mujtama'i le keri a na ni ma mujtama'i na ma sadi so tarai a aban ni faq mujtama'i le ke ay begin orre kwa ki kan sirri ga so nga kan ai ai orre rige nas ayenga is onga na tabunga nya ba ba jittiena na ngangi na jittiena ni faq mujtama'i na orre kwa ba kele inga kelwe ba al duo si de lole ka al denga dame lolo duo si ni de lole ka al le fie final kam sa pou pou pi na al duin jaruy wala duin en lenkwei wala ining nama kelene si kel na ka na le duo le tari le taras aniba jado nama ken ma kiji kiji kfia no wori en ele ari nama urin kini ni nama yenge na kein na orren duo indela ay orre kwa bagin ki tari nga ni si ka nga orren na kay ge ayina long india ali kin kwale kwa al kwa mburwale kay na school kin kawe rawabe da jamiyata kay ge na long india balba il long india alamba ri e na makelna na kirsingo asat ka silu asilu kana burgwa nyonyom kana kani lolo muassasa inna na fiye muassasa jal ali tari taras fiya ayeri na kinana na kena na illo na orreng mujuri na tarifi ya in tarifi asan gufulke na ndual de le udu yedenzi ruzum ke na jaru na marra belesi duwa kirsiaba
1: yiri
0: eh na man ni fam mujtama yin sike ko re ko sa so bo bel na dorol king al erike na jitti na de ngin kirsingo ay belen ye umogi kin may nan kam sin pimmi age e umogi na kundi la baya na erito doga ke ba sa nga na dinga al ba idal babi bal kibion ka na azlom ba dingel al galjuru le erdike na kikwel na al imbwa al belnas kwasi kagil ki na kitule ilole alanka yen na man ni ba mujtama ni mayen kagil al yen jaru wana kinki nga sa erike kel majuna kay na ma ina ngal ba ane bas ane la si al bakay
1: alanki ani nungi laje
0: aywa al bakay ni nungi nyanga na mayi na kwa jurub jingi in na maka kiran ka kire na dwedi na in aliyena na squasi songa jitifi na inden kai alalala altabrir fi li ay belen ah na kabay bibela na kal el no umong ingring na ala loba na maka bi bawri alan kibion karing yena rising kabay bi bawri alan kibion karing kabay bi bawri ay lan bani kabay bi bawri alan inemba na di jitiyanga ay lom di ngiri jawidi ay wa na ma ngaba ring angal bay ne jitifi akalas abay donga jana me ri donga jana kul ilenga na na birsin direk na na roke njaske ba inne no perrabeng liana ma bawngi na sur korba na sur kor kanzi bang na nabi bang nas bungala ngiri eng na kwa belenga kelba mi na kwa kidin belenga kelba mi bal tari ko kinna ma yenge na so ngage orrendio a aben kwa likinini si a kel na intoxin kwa alan kagil ke mahawre ninge so ngage a ni fa mujtama ke ngudo so ngage na in al yayi na jundi na tulle jiti indel na in al yayi na squasi wayle keri de daw azo kwasi jundi na sur kusela na isla akeba na ma jiti indel le jiti indel a in ma na ma sabe na inden den taran tara kangi na duo kwa mbele al kwa nyet kristiana en kama in se alaiba ki le tarifa ka sindelba a ben benal ba duin se kwa firi al kwa firi ngange imbele de lole aiba de lole ala aiba al den se in long na kwa we ngange lolo inyala ba ni ngi na ma kwa we mbele jamu na firi njundi a in na maye a na da den orden di okay na ni fa mujtama ni maso ngake nima songa ni leke mera atoba ji tarazani orre munafa kundi la na le duosis adanga kawe na orre si dengere kan kawe dia alam orre de le rebulu baza ine dual ko la ngorre ni nima kwa ai na yaka ka man na yakol bakal walundi en nama do digi a mujtama dok nama inke na abakungula ru kawe ba in kirsinga sursik sorko yili ba delle na adi to age nan kawrul adi ka age nan kawe inama yeni ba mutame udo songage ne in yoren dio na kininyei a na lompia kwelba idi na lompi na tong erele na karabang erele kwa erina ka utumo
1: dulin
0: kwe ala ke balam ferrafia a na dulin kwe jinama ile benezik se ajel bana ferrajaw egel din tas ke lomping udo songa kay ay jawu din bel daldasi a na baldatu lele jawngi a inama digi le va mutama ile kyo a na magana nile ko a meram nifaq alin kamya elami yungwal kirsinga tuske ale na na nyarga bale inama fie inama ene ko sigi tivaza to inama ke kire
1: wish
0: gonama den ton on nas uringi namay la bourgeoisie kania a kinal kines kel kame al honest pa namay den ton dios uri nama risingo risingo kinal bas kel kame ban kamal lase
1: lase
0: ne kwasi na dora kerini in nama songa ke a ne indil na so re kwasi kaming ay bele al ela na nyar gable fago mainan ilasi se ala jibi altar asin jurgulu jasa juru jay nal koranga kerngale jegil ne jingo asan jumodense na kile meram alla ni fa mujtama ke kizata kan si tuske pa kan nan kulum kari kan do dankenga dankenga na ka engam ni fa mujtama aifia kwali le riziki li zatu korul nas erike kime nan go dalding ding tusken irige dalding ne ngalom bal al burto ngi la nindi mbelen ke zatu kero kwasi ba dokele na dogila tari ne lankawe na ma agirren kawe na belenga nkirnga kanie na ma ilalole karul na ma lole kengena na ki ayenga ken kola dokela njamba oresi na musurringa tuskia kyo na in na ma yena ke a nifaq enami erika kirei marakine ila sakobo kiden aksikani kikensenga ile kirsing kikensenga kirsing na kiken dalela kirsing na kiken maraja kirsing na dikidum burainan kirsing a alandai orre sesilong idina ker askay mbaben togi na ille na makoyala lankensenga kirsiono orre algis sod boye wala isa bisante boye a wala kes kalumba a ille belesi bas jeyona tamunjo na baduwo jumona kinini leke ille duole alang viajeling a jago mero
1: e betarasi a kisense imbelese nga se algis majiram baina kwa ba marang kial wore kwa kan kisense barnga na kenkin na nyatini kwen awnaki udon ale mbalka a kalun si dai ngore se so tolle a ki gavale a dai ngore se so tolle na udon akin e dai tulingin min kai wong den tile na ela ne na lombal otoy intulingal ela kisense namadogi na dengerengi na utasunga ini kingwaba na al ferigale kay no borwa kirngale kay wala gallo kirngale namagi tulinkele ni na altiyen erito doga kay mba namakele na kay bugunga kani na otanga kani namakele na yani ide kol bi assess inu yengeri asa kay mba oto namaye kinguto wana sinalelinge audo ki lolen kisena dok e kawngina kay jurunga kagil a duo risial jaw alan jangina min dio je duo simin dio e ardenja idin ne kin utonga si duo e basilon ile kila kwa alien psychology kwa genes kalnga ne ki ngari dain barusi askam basunga alan kwa good psychology kawasan kwasi e kerengeni min dio induo si ati agila de meaning wala gal dem bilal kwelan kwa wala gal ken utonga ye kwelan fiya a asa inan ne inan ne inan are den eri le min wara lafiya bana ma jasi lolin dubline ile reserve ya maran kisense sogote bukwalen awno duo bi duo kin atiki duo hoines bayti zatu no bolalon birsingo asan jalun induo ki albersin dembela rengel ila dorale la aljike banna birsin wala dora falin ina kuro fa kisense sunwa daga tini inzi wore ko alan sikalun alamba dual ba enai donga innina ma ho kilman den siminjana ji kilman tulin donga janni o fi nafsi roki duoden kilman den diong erem galsing eri kerke zenin alba warim bara kwaba na kaisi illozi na sunwa stui kawti wore ko alan ko illolen bal kai sunwa alan sogote bukwalen dain wore kuni foli ne irije idine in lolen kisen alkamin idin yai bal kain surungi maran warren wuni alan sare warre zika ginna irke na doxigenes ko an warren asiboye zeninal kwa tabunkenge namaka naki hutongen kamin kwal tabunkenge Tep ko al ke ngi ho ay baru kan kunyol kiro ko uno kunyol na uno ski kering na uno e gisulum ringo alan sare ki utonga e dora rule marang amin na dora rule ba e akidem beng foren ka ri gwal kundula na utonga ka ri kwa wala gal kwa ka ri kwa do bang ko je ya mun ki nanin ille sun ko mo mun ki nasin lom fi ker gal na e gal itin si kulle ngi maral lom fi ngwa duwa bi duwa ba ngunyo den sulumin ya la jundi ba ala mbay ini maran jial junyu wona din sulum gilom fi ini ki dora elas jo alan si sare e din sursi to bunjare na dog e warre duwo ilolen futo jarin ki sense na auna e tulen ale bang basi long 19 dog e nilanga sa kayimba maran abay long diktor kabir no kwasan kwasi don jolo namas dog dying sa okil kam na kuro say
0: ya ki boray na borofatay meram a 19 ingin nyanga nyamar barnga kayna kagul a do diro abago batarasi idine en ko jojay ngenen marabi do bawarna fago bara yasir muhammad osoges ko kibore na borofatay bara yasir bara rafiq al umr osoges ko kibore na borofatay borofatay bara lobilo aljayin bara abdul salam ahmad watfanga osoges ko donage kanne orre ko anyadi lolo alobilo albaybay osoges ko bara ali abakar fox donage kanne bara foxi lobilo aljayin do ferraja ko alena fago idine kense nga kidan worren dio kersing kibore na borofatay alan 19 ay jalba marra gol gidonga kanena do balo nas dain tombol dikel kam abaiti njano no makay abaiti njano ba awuna taras bang naskiti naski kolling ilal undul gal awuna ka kire kan nakel naskaydi nagal eri kerin kirsio
1: e nakila ko do gal e askal nga ba asangin kal nga dain radio samaral ki soga kul tarifi
0: e badwa
1: e min e yena ki siomal ahatungel no man khamis na ko akit galal ki satellite le kel kamido ko akit al ides kel ba malangis ko iri bagi na boagisi e ji al gi satellite le kel jam na radio samar e madar arbo shirin sa le ken tarifi a jago e abay lonne ki na din tim folongas ganga ba a ki tini dal si ji folon jang ki se ba jeri banjum radio samar na ken tarifi na ka donga ganni e kalandu ndonga worre kulle fago na sogis amin na barafatay namaskar ti tulangale
0: ke bora ina bora fotay meram tulana dim orre kwasi dora jawli jawil alan den jargable keriya ke ken wasabangal ke genay ne longindia ko ranga nyedle ke idal badin din jel dole muwafiri alan jeri din do mon jabo orre dingi marra senga kwale kan alan ken senga kersing donga gisin kolo namakayinga nasgal kollingi ladi kaydi nagar eri kerin kersio wasoy ke bora ina bora fotay
2: Bibaynes kelbam radio samar le ki forim bele kerigi bulo kelmang siming le kain taringale al kaina kauna dain tombol kito nyading forim radio le.

lompingwe aliyei albayei alangis kinasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na perjengasi spaliti ye ba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem perjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kweng jirsi nas yangasi deng jauliti di na bas jisi utonga yitanga kawe nang gi jisi karari nang karari ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na den u dile ang elabo. Ji lompisi ulduntaga anjarambo. Ye lew gi gisi. Namang diin kiin udonga kit aljijaw. Namang kiin udonga kit aljijaw. Ye lompi, ye longsi. Nani nas gi jinel kit altolange. Na nani na gi jarel kit altolange. Wala gal na jaw kit altolange. Alang diin kwele ajay nga ba.

0: Werre kuwa baila na si bomungo na ibendeling tina kerker na longa kerkerle. Duingari imbereng kise alang werre tulei na kusengang karake na dogalang kukul dombang. Kien longa leng ni kien taringa leng ni kikien dogolang alang kukul dombang. Stawa gis aldi kise nse biburu buburu le na werre kuwa keing. Alang domge na sunga gistawa aldi dog al ki kolingi na nyanga iting werikenga. Marang lomfisi donga kani oto na kainga nasang kibingan kaiti ine. Bara hadia ke dogna ani alang gidonga ini. Na kisense utonga sunga ke nesbido balonda ngore leng al ki dele kana kumiti. Jigenga ki koranga sunga ke na kumiti. Oto na makwela lang ini inkirsingo ilatile al gijisi gis ridikene skojo jenga. Dele aini njuro wala aini njulungo ki dora budde wala gal ki dora iti nama gi majiran dada hadia si anine donga ini nama doken nasdain do mungkago jago
1: aso ibara nai jamai lenjani jo ingi jisungo jutumo bagi baila orre kwa lobi lo albain donga yani kalandu indonga dele fago kwa kilena kamungoi aisiba mungono kwa kilena konga ya aisibonga arisa ngalong kwa kul kuse ankaraban nesmo ulo daraga fi adi ke longa kilena bai asoi namagal ko naskel kam it algi lumpigis kinga sirisingo aisam binga sikago orre kwa aso aso barafota.
0: Tarasi bara hadia kisense baye nangal si ki kokul akalumba wara kwa kwa kital dakibanga tu simbago bela na ko iri ke giara jina ka asang dai wore si iri kare kangi idine bibang wara kwa na kel jam kwa ar radio samar si ke liburiti na dok ferrabau alandai ngore utongo sunga kelami niki kiengang iriko. Namada kuwele lang lole nkirsingo alie niki ine rime nkaki kwa mbele. Na ulele kungi gizibaso hidi niki kwa mbele rime nkau marang. So kenang ela kisense niki utongo kinsikul kikai mbele nga rime nkau. Kangi hidi niki ya kuwelba asang kain utonga walagal. Daing ri alki dengi nki daing mbele kirsing alandu kerde nga rarengel. Ilan sabba asokis aming. Ato namado kwel kisense bara hadia utonga sunga ke indai ngorele nga sejiro jalung. Na kilmangang dien sunduru genke na utonga sunga ke in. Marang ila tila agi jizi kilma sunduru genga. Zeninal ki mitil inkaminga. Aba ilon dog ne di murta ge itin na gis koje janga fi. Aming ilon nesken kargajea. Itin baz bas geitil wala. Kazali kasibas ilon dog longa dingang kial dulding kwe kang. Matinim faal kuriti wala galgi kojo janga gis kelleli. Marang ila lo leng al gis jizi kojo kello. Ila long alang jaungi na kerin jawi. Jago na gis ila zonga jawar.
1: Tule bara kibara ina bara fotte dinjingu insa tarasi. Kisense kelman tukin yei na ikingo jundi alang utonga kit jeringel atulanga gaba. Na zainini alke mitil kayang abongo inkaminga abas kilma si ken julu alambay doma jingi doma nama ya jingi ti yane abas kilma si den julu alambay tulila ngale rang wala alambay jiti ngale jingi ingenda namas aymin zain masalan duo aji erija na jisi kilma tokei wala erike na zige na jiki kilma soldoroge ele tinle ngang tawale ina jwaba ay la kasi kinma tukkay alamba ayu ele duosi wala duota ele ji kinma tukkay piyana duwa iba zati marra ningi duo lo makele jang namay din kinma din baro soldorogi marra duo ele din hawulileke
0: asilomba
1: namay ennay ardigile ingo wala beledig ingis aldi ela na ingisi ele ule ngang
0: rang
1: kinma soldorogi
0: wala gana ingisi di lo ele
1: rang na di lo ele le rang asan din utosi kargaja uton kargaja na ma aylon badin marang asan alan tokke jaram
0: alan jawi
1: na tokke jawi marang segjong nina asa turu ken kyang arega
0: na dingi vet kilma za so son dor indir na yani ka kila kwale an na bes duo bele ko asin alum balan uto ba nga min tawal gi duo si kila den tim bas idi ne kwade ga ne sabura ke ma idan tila alum ba ele loling awi
1: he
0: aini nga elozi
1: ele losi ko se ake ba udi ne kin ma ku toga ge ba nan kalin ta do ku toga ge ba duri ke na dale kulle ke na bele so warengel
0: barang bele alko
1: bele alkoro jawes ke ba marang erike na sinjiki ke ele bele sis jawngon dora jawi nama dora ay jawiti jilia asa jiwona di dinkel ma do fi ngene ela marara ka nyet bungo donas ele do se njwa to imbara ke ga valay
0: ji jarin
1: ka se ele tinle e
0: jarin garajo ka wala sangam insanin kwe algedel dide kaines duila undul ke gavalai ilongangin inzi wari ngomarang kaine duila undul insanin kwe ndenjay
1: insanin kwe ndenjay le yani kaines ngwaval rifiran na filani na duila undul wudina kwa kaineng zai yeden kilman tukin al undul mungkin nasin duo rifia ya mungkin nan yesi aslan min nake den ta wi ilai ananya war soldoro indel marang ka namas insi alung ainin jalan ken korong si du jawi marang kelman sulurgin inye bas lompes long ela po yesi ai long nas inen jawriti wudinna inan wabal otto du togi ne kelma tokken del wala sare du togi kaza ta bizar nafsi dogi kelma tokken del marating marang ainin jabi jisi kelma tokke enga na ela bele tokke si jwa ainin juro da anna in duila sikan dai molo ya ile tewa na nakayin kidongale ja nakayin kilmangale ja marang ay su wax jawriti na masela le jawriti ay aljilo dai le jam
0: ya
1: lo makele jam na zai aisa ari enana jikalas jeluna den hala zaimba ide jisina ma yel abonga yin kamya anisa si tona jawle tona sa jawle yani ji in ari si den hala zamba na me kilma soldoroge lingal ni jana bele ela si jaranga do ingile aw ngiti san wasile nga al ela bele ku se si jaranga a bara limba jonas ela do sin jwal ki gafalay ka gisi ide sa ela bele sa ndala wa ela ka sikil matokke ke na deldin ko ela deldin ko ena ke insan al jain a bele tokke al kuro na dimbara el ne sin kwa ayle kin masol dro ke bas a fa nda wudi ne kin man tukkin insanin kwesi ari digile jabiti na leji nyamin kan ele tihle duin uto kan kar gas ke ngaba
0: neye
1: kan kar gas ke ngaba alan asana kuroba
0: neye je jawre je le dai ngorelen ati duo ke ne se intima ka ke ele tin kin man tukkin asa barasi eri korong a jelulana sa so hayni na duo duin es dem barasi mbilengal ki gavalai wala yin rigin nakeba
1: rigin nakeba alan duwa si jumen nan dayin orrele
0: yani kikilman simin kikilman taya alan jona sin juwa ilolin
1: alki gafalai
0: alki gafalai yani kela wala
1: ake imba namakado kange na waya san inwa bi innu asan in kiwi eri elasa jijana korongane jiwo sina dimbara sa kelma soldro gya kilin kelman tukin zamale alan juwa sin juwa alki gafalai na jigala dimbara neski gafala kwa a afen si jana kikilmanti yin si jitire na ere bele si tane dinkin male wala dinjuru le azay nga ba wudin na yani lumpi ki al kote asan soru nga sukundi ki nga si day lumpi ay gisi nyundi ele dorale na mataka tini yani alang
0: wudin su se raja nga gisi gisi ginti ya bayo na jidimbara si keng ere loleng yani al king wal ding gadable wala kilmanti kile janga na ki dora ele jawina tarasa kenga ba neji inziji wo inno ele bele tarasa la na ji wo basan ki gavale jo mun ki ngade lom video gitiki ne sinti yani
1: la la ji ki ngai sinti ba maran ka en semin aldi lo na dimbara si ke ngal jundi ba al otto yon tonga siya wala o gis fiya maran ki ki sense lom fin ere dog yani koronga kay ne keringel hal an si ki kan surunga sa kundi ba ye ki ngai sai gis nyundi la ngidi nyuru le nja namas jisrok alla ki nyundi jiruk dosi adin to ka ke ken asan jundi
0: egal mana tu inangel kaba kaba idi egal jina mas dimba rasa jundi bal jalung kasiro gai karo gisi alang asundi ba
1: lara ya gisi jundi gisi ngudi ne kilmang asilo na yani yelon si delding ko si elebelele al al kuse ringe wala kilma ela tokai al erbetines kilma orrel erbet nama kai nama ya isitan ke kuambele yani yelon si nang kinga se pasi gisi yani abe gidele jawi na na zai insujual ke gafalai ya jundi gisi maranki dok asan surunga si inkundi ni nalba dai molo kinga se jundi na korole korong asan ki tulling tarasko inama songa takatini yani asan kilma se kenga kuluba na amangi duo kilma soldorogi alan tawale garar eletilla jabomba ayi gisi kilma soldorogi
0: ki letimbas
1: aja bomba era garasi le mungkin nan tulle ay banan iteran jona na yi koro sirim jebi na le juroa zaimba wala ko atagan ke bayan kello ne karole le na in coming adali al ari itti marande sisi bayen rubbafi arin dinen dual insan si songa jundina na songa tabe nindel songa ngere yedali yani na bele yal kuro uton jawi dio jawi askeba ille nangal ker jaran nas addile njaki in nama ailon naka
0: yago
1: masalan zenin alkayan abun in kaminga kwe alkuro wala zeidu ajun ko ganjo ko ga karin dio jawi alaskeimba bele manga dog bandalalo yani manga dio jawi askeba mara mungkin asimosi nandio jawi ke gafale mitilgis itingis tanjige ela marankano wae senki kele irso alang kwa impi menkingi yani ki mitila dai mboru dio dogal kayna kay abunga kami marankange na kay mitila sekundi na na nafese ngaskoba kana ma inami ya nalan awno surwa de ngakan mungkin nando jimbara galgis bele kwa na yaga den jurule inen jaba ay sen jitu gitti na dog ina lomba kal kamanal ki gada bin doraya mungkin ne sen ka jisi bele wa na kasa lombal jisol doroga ere bele ngere kadin kil mal di okay alonsa alonsa jisol doroga as alomba na ide jaba dimbar bele kwado na jisi tulese na bana ele sen as biaba ba juasin jua dimbara ka bele inaji inan na inan jua kasi simmai sa yanga ba wudi na Allah ya kan kilma ngasi dio ja na pala ke bal insan barang ko kilma lo jona sin jua ka dik o is ke na to less ingi ba aji jua ye na magal fini yom ker akit abi ji jona waje nja ele bele si timbi janja ba na makika en kilma ngasi kikan nas kurrel indala ji nama jana deng era soldoro jang yero nama skim a ji deng era soldoro jang yero nama soldoro ge
0: nama
1: soldoro ge ela na dai yani lumpia kwa balang insan barang kwe barang eri soldoro ge na dok kemitil ka nga bonga in kaminga abas kwa o kor ki ni kital ba dege se bele toyo ya amin kwa o ni ma to kul na sa kelele ba alba dig bele ki nor nyanga kwa na kana mai wela lang ore kwa kul kai uto nga fogo nga ge uto fogo ina lomba ba duo uto fogo je na nyang injilong ke ga wala yele sabba marang alan sin shafafi su kan alke kwang bele yene nan kaminga aya ne lang kai uto nga fogo nga ge koron sia santa wale sallen ko
0: filan bara hadiya kise
1: yani alanga ko bonus bele nga sikikil manga ko mun insani kwende hat so so ba city na ba ilona yani di bay masa yentong na jete bel na jete bel na jete bel yani utuas ke balang u kwa marang aman so so nga jawa taba zainel lele kinal karro nga kete bel aba jo di lo la espega te baba der rato ke nga bo uni yani utuas ke balang bele ko amara ongoni al ungo mana to ingis bele kase da ay la ral tokke ngana oto yung yani insani kuen den kilma wala den addi do bendalalo oto na ma dimbar bele ko na maski kilma jamu na masare ko na maski kilma jamu jato na ma pajirenje pajiren ha jangana ma yindel kilma ge tokke den na jille ji yesu manga jawiti na yaza ta do aslomba ka ngana ji yesu na manga jawiti
0: kisense bara hadia ine belenga ke inga sunga taka tinge urre kwa ki asang kalung zeni na albejia jwa bana ke insi na kaming segang se utonga dinga ke ing zeni na al si jimi til jaldo dogna in kaming a koro al si jinya alanga jangi bataga alang jildi wala alang kilo koro sita ni wingal kazalik dugbe long na bele dogal ji ajwa ba bele al unkuro kisensi a wenyi tiba kaya anda ba marang wela lang ini barake na sasunga gi kuru ini na makawelo alang yesi kuruani na alang kirtingo na baranga kul al kaina kawgitia ini madid nimbara Ishaq Leela bara Ishaq Usman Daud kadonga gi anni sunga na tawagis aldi kim berenga arim menjana aljenna jago na king uwan senga ne king kuruan jani alji janne janni king asira dia samarle ka inse email kana ni na jijang na kwante bunjere ne ki kwambir singkangi idi na mitil kena imbeleng ila duo algi jisi kuruo inni ila risi aye na fizadu marang inen lombal ba isak si deling mungkin nengki ine kwa wenga isking hadir ne kulwe imbele mungkin bingasi kwa kulnes aming kangi ne kai mbele si aming ine albinga si kwa goodness aming idi ne bibang nas radio samar si maselem baw bibang nas war reforce ungan se nga baw giti idi ne jifer radio no duo ker le fegen no duo ker di mbareela undul nas uto wati la imbuliti ne iwiti sinina se jijiwiti kiki sense e kankel ma ko la landa radio samar na dayin war reforce alang radio samar kiki en konai na worre for alang yedok samar eng so ko jukaleng dayin worre abang ilong na dok uke ninal ki ganna kaming na jinje gila songa ta katini alang rimenja kele ti ba worre duongo ki kwa labeleja ki dai labeleja idi na kwa kan ki senes kan yana dayin bele si rimenga kwa ba ki gavalai marang so ko te bukaleng kase el worre for duo bi duo ayo for zongi dembele si alang si bulong na tagarim menfi na taga arden fi na tagarisin kangi na kai nangamin idi na sejeike sejeike ayenga kele jigil kari ngire nganyenge kwa dembele rime nga indali ba wala kwa hata dembele les mushkila kai ngal duo jirsing kien surunga si kijuru ker kulwengi al duo resing ba yenka minga abaji ilona dem idle ne jiwa al dem itin tulle ne jiwa na ki bele for girsin kwa ba yenka minga ji riasa jalumba wala gal marang ila kake nga idi na kwa giki ayenga kirgol na ikundi ene sikinasi inka mingi da ingi si alanga girsin waba na doga ko eli ngi balan kyoto in lole ka go alo to ka go san yin asiko mi fa inna man no min juru ngan jirgo kenga ine na modo bar nga ker nga kay bara Muhammad Ali donga gi anni bara jinni Adam amin kin ko na khatawa bas jaso donga gi anni bara Muhammad Ali na asiker jeinga bara Azen Muhammad donga gi anni dog asiker bara Adam donga gi anni aljanna jago bara sagal donga gani sagal Muhammad aljanna jago donga gani bara Selman Umar dogi donga anni bara alkiro na janna jago sunga gi donga anni na sogis amin abasilong kele soga anyenge alitin wori jenga marang gine keken ko jojangi email si aylam mulo kole gisvia na yundul na jago ti radio samar bara tar fuñ donga gani aljanna jago asogis amin na bara fatagis amin bara sagal na sikir jeinga bara Abdul Wahab donga gani Abdul Wahab Abu Bakr donga gani dokise sungos gonga na ajalu ngola ba jidok basilong al awal te tebe jundulengi mara donga gani sunga kalanduin donga dile fago bara baj donga gani sunga na asogis amin na bara fatagis amin kalanjang na tulejang majiran darai Ashar Muhammad donga gani kalanduin donga dile fago na sogis amin na bora patagis amin na jenna jago inye ineski ngasi faliti amonga na abonga ki al arrakang na tetebe sur kilong na kain utonga se arraduitia bara bara sabar donga gani na jenna jago asogis amin bara Ishaq na asikir jenga bara Muhammad Adam donga gani dog aljenna jago majiran bayan Ibrahim donga gianni dok aljanna jago bara Abdallah Adam donga gianni dok aljanna jago bara Ishaq na sikir jenga bara Abu Bakri Muhammad aljanna jago donga gianni sunga kalanduin donga dile fago bara Abdul Karim Ibrahim donga gianni bara Malik gisido gidonga anni jidok sisogo dinga jang na jalungala ba kalanduin donga dile fago bara Ishaq asikir donga gianni ne jenga bara sora donga gianni asalumba matini majiran dada janji donga gianni kisense na kalanduin donga dile fago indalangi zeninal jirime nga jabe jine kiba tokang asogis aming na barafatagis aming ne janna jago ferraja radio samar na mera masunga le fago idiniki kwel asan mera madok tabun kousinyal bara Islam Abdallah wala bara donga gi anni dok ji aljanna jago bara Tayib donga gi anni kalandu indonga dile fago asoyal kirro Alamadin Alam Sudan donga gi anni aljanna jago asogis amin ko kul kital benna bago ko kitarri memba na ko kitarri menga baba na ko kital banne skel bam kise kalanda indonga dile fago namas do kayna stabun kauzin ti bara hadiya ai anda ba waring maranki gabalai bar ngasi dog alang sunga daga tin na kuro kani alang ki insi kayminu bar nga alkiyanka ine iloren alkanga na kirsinga inu akit nama dulding ku ekan zeninal ko age mitirin kam ya kilman ke wan dio ke lazim alam bakai alam ba fukai na ki ine nama gal ku lan in kwa kilmana skan lazim nangin ko je janga bulal lazim sin nyoke jeng lom firo gim beleng ile lole nga jin nyoke jenga kal wel jada sin jidi surzin jim jen nyoke jenga ala ni kadu ndonga ki donga iri egi nas ji injumon kale lole na duin bambu denga maran sogo te bukwalen alam bam kurrago jago
1: lala to le na sey dimbele dok namagal ay nga ay san kilman puying al korin den wakit le den gis irsum zay ya saki duo kor be akwani akay nan der le kri am mubashir bardo na kwani kay na di kor innan ki utoy ele kilman to kille dok yani ina juaba alan garar gabun ki kelman puyin ela wala dog ina juaba alan sing ele duso soldorok jong ke soga songa lala amang illo neski duo hadir korbenga juro na jona ele duso jundina derati walgat dim puti jabun na jona tuga itir den kar rajon no kute yanga jaldo na din suru sirajen ja ye in kor ay si jawla na imbel ku se ay ela na ay sukunga atin jijang na din sursi rajen jana jumona jikoron jam jona zindin koron si aniga jumona dok jikoron a jamba abas dok jidian war jiwo ba jona sin jwa dok alki gafalay marankal uludan ko rasa ina na ina jawla a jikoron jam ka ngina ka imbele semi la anna ye dombore ke dok na de la rimmi nga al imbele kor asabe ne kel mangala soldoro ini marang duli ala feibal ba woni skin din koron sa salemba la ana dal din ko den korani wala den soldoro yani lom fin den dorale tara sai sin kere ba yani dai mo lu akwel ba asan ki surunga sa soldoro kan ke soko songa la ana dai soldoro gin lom fin tare tulle apeba namais in amin yani orra kwa yani takatini alang kisuru si wajen kaw ken utongale wozei korngan sabale do alang surunga si yani jom na hawatu le yaldo zeyne kin kwa kwa karnga kin borungale wala kin gutale en kaminga alang kuosi ere jello na ma do jawi din koren wakili alan do jong na ma kuosi ere jello na do jawi kuosi ere jello na do jawi na ma din kilmas rajin jani kin koro jabana kilmalu le en na ma le jeng na jersun la anna kisense abaji din surti jong na rajin jan din kilmas rajin jan ken azulo bana jundine yani din juru tarif ya badil alan kilman tukin su julo yani sanin jammai dine kin jay ngale dok banju munas kayren je kangi ne skay nangami la ana jiba ektibar tok birinja bas ektibar tok birinja na skid wo korbe wala yani kel magi to kenga na bele jiti yarana ji wasang ela duo se san jiti ne gi onas ki gafala jwa ne jegi le duo gi sanga yimem fia wala duo ari koron fia ne yat lombal koron fia na ji jwa sa digin dimbara ela ki sense kel male gin ni jamal ja ki ayanga sinya ba dilo le hasi kwa yani ki sense giza ta dinjuru le ja alan duoju mones unse gi wajen fiya wala jis yesi bere jitti jwa wala ujitti jana elna sen kwa do imbara ji imbele se alja ka se to les ay ngaba nadiri wa bizza day ngorele mara sen karra kellel badilan jonas do se injwa imbele al koronge ba janes ja inna injemi induo al ker kembele ngal ba koronge nos mara kon ker ngajani badil alan hadir gen sen jwa ji sen jo jamala layba
0: adamal mooy
1: namas kona namas man kona jani ele lole ay korong be di lan den korol le jarang namas mara kona jani kona kansi jani na ye jidingi orreken manga sake dona dimbe la resing yani surte ab ki riya ka ba ele lole ay riya jan na kanyoke an ka jelne riya ja ele kilma tarang ari itti marang insan ko si ye na lawi sembi kilmangasi surungasi kilmangam fukingas kawba no surungasi kilmangas kawba bizat ayu lole na jumona dimbara ela nyokkei jalunsas jalmona jumona forisingas attinke ni matokbongo ke ni matokbongo basna jumona ken orungo koronge pasin jwa lolo do imbara insi inanga la jabal mara inanja onus mara soldorok hadir abais on akit abade sura rajem pia ba ye luyine ksense denken mate yekenga basin iyu binu ji esel unse kana zamin na jiro gal unse nga jersin wala dosis unse jamin din kil male inja wala din tabule inja atokan ka yelan buliya tokka ka yelan buliya ka nga samin la anna kayan abo nga in kamin abo unse nga jersin alba bari kili yello ka ngi ne sele bele se kamin la anna unse ye tokka kuriti mara den kerin ni malullake inama takatini asan ki surunga si yani kelmanga qoba ne kelma si den a skulu ba anan ki gadabin wakiti anengal yari ki kelman fukin erei hawulen ko no surunga si seiterin ko na hawulen ko no surunga si wajen ko yani ki aba suro kirsumo ba no surunga kawlinti ba abi ki surunga si kawlanga ba ki kiyalangal ne ki ngajawlanga hasikan ndun orre dun selu no korron fi na kaswa ba inel korron wala ka dora aweba aha ele duwa ye den toke mungkin nasin den belese ya iwa ye korron kwa ye taga ella nga san en kwa indora se ajundi wala imbelese ajundi na inen yawe ake ba san kwa
0: lo mungkin za dal dira ko el banai singa kwa ba zatu
1: na ele naka amigel yani al duo barar rajuel ba inel lombal barar ray ba no juel ji aslan yeba jogona zerringa ela se gide rajuel bana juel balan dora jawi ela usa ye fine jijelu no korongi jisingi la usa fi le la na ore aba kwa kernga dembele ela se kel kam ya duo ker ker se gawata fi yani ki kwa kernga ne male al kawi ban kama mana to foral kul innan kan
0: ja kwa kul yani ki worre kul gi nan
1: az ya ba ji ela arisi asa jaying ela ding ela jittil la se jay na jelu na jisikel mam fukini na dengis ringiti ela jisur se na rubajaw din sur se za ta rubajaw mush orre
0: egal na wore jisur ga bijja na wore jam
1: egal innan sur se kul rubajana kan rajara le la annana jawrini alang din ela se dorajawi yani zenin alba dain anela kalim benen din alba dingi na duong alba duongi na din jitti siki duon to le ta ga sin jul dongo
0: meri ngirele din alba
1: din ba din na duon ba duongi na bordu dai sawa dai sawak dogal jundi bay sayen kwa dingi tiki duon to le ala ngas joldo ngoba sare dogal me sorla yani ji asi din durule ay jorti ka orre dungo arsi bara janga na din to gake no uto ngake na korompi nas mar kwa na kerin jani annan jay na kel jam masalan ay jorti din durule na masalan asi bara jana unse ngas jawgite ba ay jort din jorule ta kanye
0: za ta in kweli alan din bara elal jelu no ko jofi alan sezi ko je jen jikan jelu ngasan jalla asan sare si jalla ne jaze imel bayno mungkin nyom di jana ji yani ile rase ji dem bar se jala mungkin ji nafsi om jana soker na ji dere jawi kele dora o mungkin nan ding yal abon en kamel dia gari gon so ngapai e timal mungkin nan en jala si ji si jale ni yala nye e ko jo le foi na mi ji jana ki den dora ye foi mungkin nan din de la pai
1: e do kisen se yani al ko en kamia kelma ye rutulle ala e bajar nas mitilin ko yal do do a do al duo kenga na ma yani a dogola ke na buta kawe namas ilongal den ko tonga keba namas mere dogola tara ine o yiste yo to yo bawani ya baba ka baba nam jurro dogola nam ka ringi nam tane ka yiti akil man fukin ka tin nam en kwa ara ona kianga enya ba den yo ala nga kayin alba alba nyanga na den yo suwal has den ko yal ke nga ala ke ba aba ele ele den nam yese yo na yekisi ja kon dogola si namas king se yo den se yo yani ji kele kianga jingiti anan ji se yo ye basare ba king dola o yele
0: degil area ye
1: imitel namas namas ay mean
0: namas tongela
1: aywa imitel namas ay mean ela korolel el duo si jundi na kenya nga mungkin nan jatoro din ko era nam nafsu korolle fay maranga ba ela koron se ale yenja era mungkin nan sai ele doli
0: na kabe ngulu
1: ngulu
0: dini ngitu nyana sin kilo dola sigi tuli ngwa e queen dola ki gavalai matiar wela lan ngo wala ka si erdiga na wela lan a na duin juru e a yani watanga ausi ta ga sto be ngasa indeli bal ki gavalai al bona itinta bunta bumba ha baska duin ngari nga na mali abin ngana balo aba sin ki tuli ngina ngwa e mungkin ele dia al den ko ze yonan azim viamo yani bayita e
1: na in kana mo way san ay waji ke ay zainaye ne skay ne min kilman puyin wala kilman den tukin wala kil gadab ela insanin kuyin wala den kilman fukin allan tare alay ba zainin albarre me ngay ngaba yani al gi ki kilman puyin yow gi sibe allah bas dile galebe fi kan alan gi ela lole fi min jeng ela duo al ad duo ker sukena yeselo
0: yani abas yani
1: kilman fukin ya allah mace
0: sai yani din bele yani ji abas duo bi duo bara hadiya abas duo bi duo intimil jain le alkan kitaran su duo ker gene kashi fine min iri lo ni jejelumba yani uto ngi lal kan na kaw abas ki in kai melin no su duo ker kan ne kin zillo ki uto ngi an kaw ba lege maran insani go nyoke ne zi zi yide jisi algi duo gene jisi fiya
1: aiwa
0: fa ilolen abaki ilole kuro kinguto ngulja se daim waru je jegil yani kwanin kayin neye yani mungkin nanin duo kena ken ade rein ken kolli simo kireli walga sin ko sa songa kireli mitil ile je sa ko sa songa kireli.